0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Dumbaxing kubo zaka dumbaxi wa sizoti ya mkuka subile olivulonji nyevi tagambika dumbaxi Ronnie XP Media. Oba manye?
2: Hmm.
1: Baroni XP Media.
2: No.
1: Toba manye? Nzemba manye. Mpologoma chano mbabu zako mwenanga modira mpologoma. Amanyaga faga magaba langira mugalina. Ero muntu chade. Mpologoma chano oba manye?
2: Pimpli do yugira, sivo yugindi.
1: Yes, nembuza kubedine mpologoma wana. Kata hizo kwa mpologoma chano nga mlimu wa ngabi. Obanga nga obanga bagundi baba.
2: Nzu kuwa bakula mube ya wasamu.
1: Nga ya ba wasamu. Haa. Gwebe waya wasamu. Mwe mwe ita.
2: Bani, bina wasamu bani.
1: Atenze mani. Nye wa chichacha gano kuja mungi.
2: Echi?
1: Chichacha gano kuja mungi. Katinga uli mkodomi wa shei, wa haji, hudu. Chibirige, o haji kasule, kasule, haji siba, msimboli wa.
2: Nagenda.
1: Semani, era goga.
2: Lachuga, lachuga.
1: Ato mkuga bado wa gata mjukira.
2: Ugeza kukunonya, kunonya na ye.
1: Kutabe wa today. Tawali mzibu. Nzai kugami arumani angamba na chigambo. Paka na hati dadiso chitebeleza.
2: Aliwa.
1: Wali yao, atena na chigambo.
2: Ono, simaya samanya. Namana ni mutegiro yu tayi.
1: Tayi na makulu. Kwa chogeni.
2: Chogwa chogeni.
1: Ah, samanya. Hilo rinkuboza kotu gena gena kuraba. Ntamle biduka buwedi ya machago na kuruwa lilo danto tambula. Simbla motoka yo. Ngatuna manya ntamle biduka buwedi ya machago lwa lilo. Jo wito vawa ka. Okule kango tege dembera. Ogeno kutambula. Jogeno ita. Jogeno kubapanya. Otegero wunatu kila mangu. Mchibuka Kampala. Rashad nawe boto bukura. Julius Toto Simbula motoka yo.
3: Gubuga bichi nawe. Agoku ngudo. Traffic update.

0: person.
1: Mubeja.
0: Gaina manyana.
1: Biso bolo kubanga ya chika chilala. Nimuli muna haba bulamu uluwe nsungezi talizi muto manya. Katisite nda na choo. Faini linya liri kechi kamo ligenda. Nimuli muna haba bulamu uluwe. No chisoboka.
0: Tatuganya chisoboka. Tatuganya. Nsamba Vincent. Dianja uronyone sitenda Arnold. Gana manya galiana kasekende. Kali ya lebade sitenda Vincent. Tutuwa mkazake da sitenda na inga ya Vincent. Nataba sitenda Arnold. Nataba Nsamba Vincent. Nataba msirikale nga mbuza. Ay, oli Muganda. Namuza wa
1: dinachi. Nga chigana turuwa gina nachi.
0: Yali nga gana. Ntiru wata li Muganda. Na yate kila bulonje.
1: Mati
0: tuwa kala nyoko weku sanyoku bintu. Mbela mwe bintu.
1: Oyo. Koti esokira kwa yadete sobula kuuliriza musango gwe. Era yamusindise mu koti enkulu nga ennaku z'omwezi ssatu.
0: Naye kaseke.
1: Mwezi ogwa Museni ne bogwe 11.
0: Kasekende.
1: Nga mugambi aina eddembe okwe okusaba okweyi okufuna akakalu.
0: There are some stuff being pulled nga njagala na kaba.
1: Tokaba tuli musanywe tolu.
0: Ebi bijja kujja luvannyuma wali esanyu tewabula maziga.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
0: yo, yo,
1: yo, yo, yo, yo,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo,
0: na yenga mwabutofu, the singa na suma amateka. Okunonyerezo kwa bali kunkwasiza. Bali nkwasiza okunonyerezo kwa. Benali soso kwa atambali na wente kungalo wente.
1: Obusungu bolina.
0: Ngasina wana kwata Vincent.
1: Obusungu bolina.
0: Pula nalibadde nkwata ya bantu onomu okubili ono. Aba bantu
1: wabili. Oyo mleke. Oyo kubili oyo mleke.
0: Okubiyo no mleke. Mm. Ono.
1: Kakiliza nti oyo yakiliza kati tugende noyo.

0: have?
1: Skyview!
0: Skyview. More flavor, more fun, more fees!
2: Ino, yimbozi umuise. Tusagula buli kanyomero.
3: Tusagula buli kanyomero.
2: Imbozi umuise. Imbozi umuise. Buli kumacha mu program etuli mukeze. Ekutusi bwako.
4: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugati. Atali mune chilise chiyambo kuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mwe yune.
5: Avera Prestige Margarine yesi aje wa mlembe agenda komeseza lonje chori
6: aje. Kukubanga kanunga katonya nguje gala kubanga unywa kachai. Omugati ino kubanga utade kuka Prestige
5: Margarine. Efe tuwa gala boji. Fala mtu wa gala boji msera. Okuba kubi msera unoteka muka Prestige Margarine. Chichi ingo tunurida. Nama sekende chichinyo.
6: Nidako. Obujo wagala wankuba. Obubu ulida buya gala.
5: Umanyi it helps you.
6: Buya gala uteka muka Prestige.
5: Obuji lachi mbambu wagala nyo obudebo nkoba. Obudebo nkoba.
6: Hatu waliwa batanyo obuji nganzi.
5: It is natural. It is okay segambi.
6: Sibanywa chiai.
5: It's okay
6: segambi. Aba ino kubanga afuna echigati.
5: Ati ngamba abagala. Abagala okukoza ensigo zaabwe.
6: Hero ya gandu nishukwe
5: obuji. Ayagala okukoza ensigo. Onywa kubuji kubanga.
6: Ezafe zidugala.
5: Omutu wanyo obuji abera. Adela mbude kwe mkuba. Jukila mbude kwe mkuba, eh? Nsigo zeyo zanyo. Kachayongeleza kwe
6: mbuji.
5: Nsigo zeyo zebulonji. Ndoza mtege debulonji sagala kulambulula. Yes.
6: Kale ndogenda kudu
5: kwe mkuba. Neha kujiteka mprestiji.
6: Mkujo teke mprestiji.
5: Jio.
6: Atena wagendo kubanga ukanda chapa chusika mandazi kumudala agu. Tewe guza luwa chapa nupapu yita kubisi nebagina kumudala agu mtu umbrala. Oli akwezisa ka Prestige ni mba mwa kawowu. Akagendo kubanga kasikiliza ka stoma. Ogugu wabu yita konga atagulaji. Kumba ina kawowu akamusika.
5: Ana yuko jawa anga.
6: Sopo ni mnamele zeka Prestige.
5: Nasema kwa wakaima, by the way. Nasema kwa wakaima.
6: Te wate wangu.
5: Wakaima anga yedinya ye wakaima.
6: Anga bate wangu.
5: Aina kampadi ya mja kolako. Etu wala bantu bule buweru.
7: Ila chubule yari mugezi nyo.
5: Yari mugezi, yari ya galanyo nebio bufuzi. Nate mumuaka gwafe, saba wado mwaga anya.
7: Ama soko maleo Prestige.
6: Kali ndo chendacho ugedo kubango teka teka na damu wabawa nasumiruma nyo kubanga wana mbaka breakfast ya kaliko hundazi bukukiz
7: breakfast
6: mandazi funaka Prestige oteke mwana file chili se chenja ulu chikino kubanga chumia kubanga kuruwa kubanga kubanga kubanga soma bibenga bita mbila damu kali ndo chino kubanga ukula chili chimu eduke ni kulio kumbi the supermarket ya kulio kumbi na yuko msubizikenda mgezu wali mchapa General Enterprises Uganda Limited ilana wosu kulio kubanga ukafine damu nju kwa keta zembu ya pagenda kumikolo ukwanjura abatoka tuwele mkati nga likuli Prestige Prestige aone nteka teka zona zikenda kubanga zeta ambulia da bunji nyo
7: nyo bunji nyo dala wechitio genda ufune Prestige amagala mbunji chapa General Enterprises opposite nambu sa kede ategwa ya gara kamu genda
5: kena msumakati msumakati zona
7: usubolo kula anti ufuna Prestige Margarine
5: yes honorable counselor magara umaru agambie send my regards to uncle Mosazi, ono general manager wa fe.
6: Obubaka. Obubaka, honorable.
5: Honorable, obubaka
6: butuse.
5: Webale kutumbula, webale nyoye wale dara. Honorable Magala Umaru.
6: Magala Umaru, tavaku mundi.
5: Tavaku radio, ya tuwagala. Tuwagala nyo.
7: Chukula
6: vila wanja.
5: Nabutu vaina ati.
7: Nangababa saina bakoja.
5: Nga anata ina koja.
6: Ono koja uri.
7: Hanti, jati ya ingambi. Nangababa saina bakoja.
6: Wati.
5: Chokanga ite ya zara taina mama. Mubane mama, mubane koja u.
7: Andi Bugambi, nake zibani, nikande Bugambi.
5: Mwakote mi wabamu tumido, shiteged. Kuliro muita muku. Mwaba ya muwani. Kojawa wa honorable magala.
7: Kwa chane ni kojawa mkodomi wangi.
5: Kojawa mkodomi wangi. By the way, Simon, you don't move. As a fellow Bambuzaraba Bagundi, Bambe Jack. Hey, as a person, Bambuzaraba,
6: you can look at that.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Al-Hajj Ali Muwiru. Nyedira mamba. Abanzala mnangi.
5: Nazira musalamu ene ya guna na yenga ya ula shahade
7: chaka. Mnanga abanzu banyi jira nebitaba kwa
5: sako. Suna mnivu nyo. Suna agamba kare ulide yo guna mwana gwee.
7: Waluwa nyigi ya ule ya nga. Rajwe itahaji.
5: Chako mamba.
7: Hii ulina. Rajwe itahaji. Kwa kena die maka. Ingamba laba.
5: I'm going to go to Uganda.
7: Weyo atakati kwali audiza na mgamba lengere mbata
5: kwali ata mtu mtu wafate kuogera kuogamba leke tulekere munayo muuliriza wafi
7: atenze ngambia eki
5: it was very easy kuogamba kwa jeti na nagende
7: kali okulengezi yo mtu embata chiba chibi
5: ana edda mkono wange ngeje bachi tugamba mu badra gante yo mbata
2: ino yimbozi umuise
7: Oriotia mnange kujawange Ismaila Chigude oriotia banange kujawange Salina Sifu oriotia kujawange Tamale ya Hayasari oriotia banange bakujawange bakafero
6: mwenda mwenda mwenda
7: Jero Katumba wa Mala oh tuinayo mnene ni wakwa ya umula Jero Katumba wa Mala
5: aina ministry sebo
6: public service
5: aina ministry jaku embera sebo
7: kujawange kujawange omurungi kabuchi kujawange Jero Katumba wa Mara uliotia munange nisinga gunawe walikayo mwana maje note kayo ko muntu note kayo muntu
5: note kayo
7: note kayo mwaji wanditadi wanditadi fava na baba nyinam hii
5: ya kugamba koti ogere na ogere washi wagena noga yingira
7: kutwemize wako yagala
5: walibeze
7: noga ingetwe nago bagoba gumba
5: but tozi tukiza koja walwa msajia Twaye tuchari kukwalia akedi akedja kaise kenya akwalia gamba baba bae nevi sonebo ndate wali wadi ndiwa tuchari kukwale zile tono nifuda wampe papasa amajenga kukweza nevio chambani
7: amajenga isambani Kujama ngumu ya ngamba.
5: Sila mikole kere nyaja wetari.
7: Yavambula mbwe
5: mwesimu. Amaje mbawe kitiba bia.
7: Kujama ngumu.
5: Maita mubinji.
7: Kujama ngumu ya ngamba yavambula mbwe mwesimu. Kwa hiba mtu wabami ingiza majembu nga kadogo. Bebali baka dogo bali. Baka doga wabaku asange mungu.
5: Netata wange yali kadogo.
7: Hei kujawa angi ya ngamba ya ngamba ya ngamba mwabana
5: wa soja
7: mwabana wa Mariam nagamba mwana wa Mariam kozi wangi kuja Ogulira timpulira kesi baraba anganga mwingi da maji
5: yirwachi
7: nagam nemka kujja ngapulira onyumira nyongo li muchambale echo ne saluti nojira ekya ne buli mwana jana kuwa saluti nange kati nange pale no saluti
5: galao ngamba
7: nemka
5: chacha chikiri
7: nemka kujja kati nange pale
5: saluti tayina kukubira saluti kwenga
7: manyeti no naga Gwate gutoku bastoku bilanzi saluti gofunga bufunzi boga jamba fane
5: funga
7: jambo
5: iwe funga
7: naye bakojawa ngode mage na majini watu gana iyo naye batumide ko
5: munange bantu banyi babatabyagala mujaja wange yali akulira bachalo kuvedala nga chali mundeba nago jarobina kadu
7: boze yakubana yo muzinga
5: yakubya 7 mu musafa
7: Ngali kubani.
5: Wajua wageno japuda mwaku wikunye meze.
7: Ngali kubani.
5: Jee, wikari mwacha kwa mwacha. Na yena kukamba taya gara tupi nyingi.
6: Kwa mbibi changkwanzi wa mkula. Ne walewe.
1: Oni mchaka mchaka ya liyo weteka.
5: I'm going to go to the house.
6: Bali kwa baba ingira police.
5: Ane da. Walo ya ngamba bali maje. Walo ya jezi ya uriri ingezi vizidi yao.
7: Bali ingira.
5: Bali inawe jao.
7: Simani ya.
6: Bali ingira chitigizi.
7: Kwa ni ya bali.
5: Bagi ya nebakola. Bakola.
6: Mbaba kuweru ndi.
5: Bakola echeta giso mtu.
7: Nebakola bulungi bambi. Bakola bulungi.
5: Abamba inanga chiboko.
7: Nye mne. Yakola. Kwa labi da ngantu yewelo di. Mzanga mgambo tusingo. Mzanga mgambo.
2: Eno. Yembozi umuise.
5: How do you know to be a bunch?
7: Betwala biye kaba.
5: I don't know about the neighbor.
7: Naye mukadde waffe ye yavaayo n'agumya banne n'abagamba bannange entebe eno eryemu. Fenafena ne tugenda kutuula ku ntebe eno.
6: Yes.
7: Tukkirize bwe balunze muganda waffe ono nga gwe balunze okubeera kabaka tumugondere tutambule. Jajjaffe Mbugwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ye kigamba abaganda abaali wano abalangira abaali baagala kati twagala okugamba nabo babayita balangira.
6: Ababito.
7: Tuagala kugamba ababito.
6: Nyo tuweza kusanga abagenze mu koti anti sibabito.
7: Anti tuagala kubasaba. Nabo nabona abantu beyi
5: abamukama. Omutoro abamutoro.
7: Tuagala kubasaba.
6: Doriti.
5: Anti wana mu Buganda abana abana nabo oli mulangira abato oli mulangira.
7: Mweke mbasabe mpola.
6: Mbasabe.
7: Ababito.
5: Abagamba abatoro.
7: Abatoro. Tuagala kubasaba.
5: Bagambere.
7: Banangi. Yagufa. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yabula. Yab
8: Irani msoga nga uruwa baruwa baduka mkoti. Charichi badewa ni Buganda. Mumiake jeje da. Charichi badewa waneno. Neye vitu ya kakana. Na wechito mukakane mgenenecho kwazi. Na udemu. Na ugerije na badewa. Na udemu wa mgambu wa devu wa ogele. Ngambu. Ujida babu ogele. Ujida
5: babu. Mzee kugambi wa jomadoba.
8: Mwaga. Mwaga. Kabaka wa fefetumanyi uri omutoto.
5: Omukama.
8: Omukama. Fetumanyi yanga. Isima. Kidi, Baby King. Fikumani, Baby King. Fikumani.
5: Ugame ni nawa.
8: Na yaba nangu tuwa mkirize.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته منكم وكتو تشكو ممسام كتو نيزم ويندا بالي فم اكولا اريو منتو وبرجو كل سايم بروغم يا انسايد ستوري نو مكوغو لوكونغو نو اتلا وانتو نيكو نيزامو بروغم يا نيوز اوا غابا ماولي دي اكوفا منسو نزاق وانجزنجا ولم على ساس وانجباتو سي اكسوبراتي اكتوتو ساكو بيشي ايوي جيندا مماسو atuwela bila programu ene bila uwa mande mpaka unakulubara kutano kupila dana kusawa mkaga mpaka sawa msambu nza kuzumu shatra okuva mchitongu lechibi maulile na kuzumu ziri avili mumu inda lunakura kubili mwezi kwa September mwaka pili avili mumu kaga oebulo lunakulumuroka lunakurencha na mwezi kwa September na kuguverenga te guguako kalende ya Uislamu azidi na kuzo mwezi 18 mwezi wa Rabiul Thani mwaka 2018 gowe na ya kedenga te ochali mulamu bulungi webaza Katonda olw'ekirabo kyakya kuwadde okubeera nga ochali omukwabo abakyasimye okubeera nga bakyali ku nsi kuno abalina abalwadde tusaba Allah abawe shifa abasuuse abawo obulamu obulungi ate mwabafiiriddwako abantu bwe mwetugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah yagaba era mu ngeri emu bw'atyo yajyawo so twongera okusabira abantu baffe abatuvudde ku maaso Allah basonyiwe bana be baakolanga bakyali balamu abatuuse ku masanyu ag'enjawulo tugamba nti muyogeyoge bannaffe tusanyukira wamu n'obwakabaka oba obukama bw'ettoro nakolwalero olunaku mulindwa webagenda okubate webatyo nga abatuuza omukama omujja aba omukama omujja ku ntebe ngono ya Edward Lukiri Nyabongo asookera ddala era ng'omukolo gutambulira ddala maaso oguli wali eri mu Karozeka Palace olunaku lwalero watu wagenda okubate nga tuzibwa emikolo gyatandise mu kiro ekikesezo olunaku lwalero era nga wetwogerera sawa zino abavudde mu kusaba kwebabaddemu bakeddemu nga kadde kona bagenda kuba bakomawo mu kikaali Karozeka okusobola okulaba ng'atuuzibwa n'okulagibwa mu butongole abantu obetolo so tuyozayoza obwakabaka bwetolo okubeera ate nga abatuuse ku lunaku mulindwa olunaku luno bagenda okuba ate nga bafuna omukama omujja genda kubanoonyako ku basasi bange abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo buli abahamida antegezezaako ali wali eri n'ab'ekitongole ekya NIRA ngenda kuba munoonyako atubulire biki ebigenda mu maaso kaseke ne Francis naye gyali ategezeza akagenza mu bitundu bya Kazo naye tugenda kuba tumunoonyako naye atubulire biki ebigenda mu maaso ara mu ngeri yemu ne Haji Ali Mubiro gyali wali ku Hotel Africana tugenda kuba tumunoonyako atubulire enteekateeka nga we zigenda mu maaso akade kano njagala tunoonye ku buli abahamida atubulire biki ebigenda mu maaso ali n'aba NIRA buli abahamida tukwaniriza ku mukuto
1: olunaku olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa kugaba endangamuntu mu ggwanga ekya NIRA kivuddewo omwoleso gwakyo mu butongole mu mwoleso guno ogenda kutwalira ddala ennaku ssatu okuva olunaku lwali kutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'ekkumi ng'omwoleso guno guyidde wano eno ku kisaawe ekololo ng'era gwetabyemu abakulu bangi ebitongole bingi ebyo ebyeyambisa ennangamuntu okulaba nga baweereza obuweereza oba nga batuusa obuweereza eri abantu wano wendiye ndiwo n'omukulu okuva mu kitongole kya NIRA omukyala Nkereya katunyonyole lwaki basazeo okulaba nga bateekateeka omwoleso nga guno kakati omwoleso guno twagutegese okusobola okwongera okulabika nga bantu tugonjola ensonga ze bazze bafuna mu kufuna endagamuntu waliyo abantu bangi weewaawo twakawalika abantu obukadde 36 n'obutundutundu bubiri naye waliyo era abantu bangi bambi ng'endagamuntu zibadde zibatawaanya tebazifunanga we balina okusomoozebwa so omwoleso guno tugukoze okusobola pasobola okugonjola ensonga ezo bw'oba nga oli kuno ku mukutu ng'otuwuliriza tubadde tusaba osobola okujja bw'oba obadde olina obuzibu bw'endagamuntu tuzigonjole naye ate tulese n'abantu abo bonna ababawo obuweereza nga beetaaga endagamuntu okusobola okubaweereza waliwo banka ez'enjawulo waliwo aba tekinologiya ate waliwo ne NSSF ne URA we wenna ali eyo ng'obadde ogamba nti nafuna endagamuntu naye nnemeddwa okwewandiisa mu bitongole eno tubadde tugamba nawe jangu abantu bano we bali atusobola okuwandiisa yes
2: mukulu tena tusabako enteekateeka y'okulaba nti nno kati nini namba egenda okubeera nga yeeyambisibwa mu kifo kya tini namba mwakwatagana n'ekitongole kya
1: URA enteekateeka eyo yayisibwa kabineti eyagamba nti tini namba ziveewo ate tutandike okukozesa nini ekyo ndoza kikulu kuba buli bizinesi eriko omuntu nanyini waayo era nini ekwawula ku muntu omulala ng'ekozesa fingerprint oba biometrics kyotasobola kugatta na muntu mulala so kijja tuyamba okuzzaawo obwerufu mu nsonga z'okuwa omusolo okulabika nti abantu abatayagala kuwa musolo ate nabo bagusasula mu butuufu fenna tusobole okuyamba okulaakulanya ensi yaffe kale bw'oba obadde ngoyina ebizibu ne URA nze ndowooza waalize n'ogonjola ate ndaga mutyo bwe batekwatagana ne byewawandisa mu URA nze ndowooza jangu okozesa omwaganya guno okereza ebiri ku ndaga muntu ate bisobole okukwatagana ebiri mu URA bizinesi yo ereme okutaataganyizwa tujja kuba ne commissioner general n'aba URA nga batuweereza era nga babatuusaako obuweereza obw'enjawulo nga tulonchinga enkola eyo mbadde nsaba gwena omusuubuzi ayina bizinesi asuubira okusuubiza n'aba KCCA we bali okuwandisa bizinesi zammwe wayagala okukola bizinesi mu Kampala ayagala okwebuuza PDM kimufuna kya aba KCCA we bali wano abajja okuyamba okwejja mu bwavu
2: Birth
1: certificate nga bulijjo tubadde tuzigabira bwerere era twagala ez'abaana abato abatannaweza myezi mukaaga naye twagala kugondezaako n'abazadde abalina abaana okulabika ng'embeera nti gibanguyiza tusuubira nti leero tutaddewo amagye gaffe wano abantu baffe abamala obuweereza bube bwa lunaku lumu abantu tubeeyanza baatukedde nnyo saa 12 nga batuuse we twogera kati abantu nga bisatu bagenze olwokuba nti abamu okuyiga tebakwagala naye tubadde tusaba tosigalayo naye ate bw'omala okufuna enaga muntu n'okubuuza mbadde nsaba abantu bano aboolesa tambula ojje oyogereko nabo weyongere okumanya weyongere okusuula ate oganyirwemu n'abatunda zisimu kaadi we bali wano bayitiribu basavana MTN bane bano bonna nti kaadi empya tezikola olwaleero jangu wano kigenda kukwera wano ku nsonga z'omufumbo bannange abaagala okufumbibwa kubajja obwedda mbakunga nga mbabuulira nti bannange bw'oba nga gwe 25 gy'olina gyokka ate ng'olina omulungi n'omukyala wano tuliwo obufumbo bwa civil bwe bayita obwa disi bugenda maaso 25 nga bagatta kale kyodde eyo nti ate miliyoni ze zikulemeseza okuwasa omukyala omulungi tubadde tusaba jangu oyige embaga za civil ziba zitya ali nawe anoonya omubeezi jangu naawe okebere ku regista ya gwango manye omuntu oyo agenda okuwasa mufumbo oba si mufumbo oyinza okuba mulaye nga weesunga naye ate nga munno eno ku regista y'eggwanga bamutwala jja jangu okebere ne regista y'eggwanga bakikebere ate tukakase
2: yesyatayoyo omukyala akereya okuva musongola ekyanirwa ngaayongera okutanya enteekateeka nga bwegenda okubeera ng'etambula omwoleso guno ogenda kutwaya ddala ennaku ssatu ng'olunaku lwayo okutandisa mu butongole ngaera omugenyi omukulu ye minisita wa internal affairs omukulu Ephraim Kamuntu ng'era yatuuse dda mu kiseera kinene okulaba nga aggulawo omwoleso guno mu butongole ate era mu bitiibwa oyo yenna omuwuliriza wa paredi ali eyo bakubiriza okubeera nti nno gy'owanira okutukawo ekkololo okumanya ebikwata ku nnanga muntu bw'ayagala ogifuna ayagala okufuna birth certificate z'abaana mwena mujje musobole okubeera nti nno mufuna oba muganyulwa mu nteekateeka eno amawulire amalala nja kuba nga batuusako omusawa zaffe ezinaddako
0: ali wali eri ekololo n'ab'ekitongole kya NIRA ekivunaanyizibwa te ku ndagamuntu so gwe nayina obuzibu ku ndagamuntu abakooda te ogenda obegateko obasobole okubate nga bakuyamba wenjogerera akadde kano omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni bw'atyo atuuse e Karuzika ku mukolo gw'okutuuza okutuuza omukulu obumukama owa Tooro Muja Edward Rukidi Nyabong asookera ddala era nga okutuuza okumutuuza kwa leero ku ntebe era nga olunaku lw'eggulo bwe batyo babadde n'emikolo egy'enjawulo gye yasoose okuyitamu egy'obuwangwa era nga olunaku lwaleero abadde akedde wali eri ku kanisa okubeera ate nga basaba watyo amaliriza neyegatta te ku pulezidenti oba omukulembeze w'eggwanga omukolo era kati bwe twogerera agutandise jjukira nti ono mbigere byabadde omukama oba eyali omukama oyo nyimba kabamba iguru owokuna bwate yafaana zikibwa ku ntandikwa ey'omwezi guno gwennyini era nga kati omukulu omukama omujja Edward Rukidi Nyabong asooka yagenda okudda mu bigere bya oyo nga omukama omujja ng'ono muzzukulu wa eyali omukama George Matthew David Kamurasi Rukidi owokusatu omukolo ogugendera ddala maaso nga n'omugenyi omukulu naye akadde kano atumulaba atuuse wali eri mu lubiri e Karuzika okusobola ate ogenda maaso n'enteekateeka eno nga tweyongeddeyo bwe batyo n'amawulire amalala omwogezi w'ekitongole kya UNEB omukyala Jennifer Kalule Mosamba bwe batyo avuddeyo n'akoowoola oba n'ayongera okujjukiza abakulu b'amasomero okuwaayo obubonero bwonna obw'abayizi naddala ababasiniya eyokuna ng'olunaku olw'enkya terunnaba kutuuka ono ategeezezza nti akaweefube ono alina okukolebwa olunaku olw'enkya nga terunnaba kutuuka kuba lwe lusemberayo ddala oba ye deadline so akowodda bonna abatannaba ate kuba bawaayo results ez'abaana naddala ez'abasiniya eyokuna okuzitwalayo ku ofiisi z'ekitongole kino okusobola ate okulaba ng'enteekateeka egenda mu maaso ng'ate webeetegekera okukola ebigezo ebyakamalirizo ebigenda okutandika omwezi ogujja katuneko ku ddoboozi lya Jennifer Kalule Mosamba bw'atyo ng'ayogerako.
3: Twagala okutegeeza abasomesa bonna bonna oba ba head teachers amasomero ga secondary especially abalina ba candidates abasinya eyokuna nti salisali eyokuwaayo obubonero bwa continuous assessment oba obubonero bw'abaana essomero lye libagezesa ne buweereza ku UNEB salisale eyo ya nnaku z'omwezi nga asatu lwe lw'enkya ssaawa mukaaga ogw'ekiro n'olw'ensonga eyo twagala obategeeza bonna abeeta abatannaba kuwaayo baana abamu balina baana abamu abamisingamu abaina abaana bonna nti balina kubawaayo obubonero bwa ttaamu ey'okubiri omwaka guno nti nno mulabe osinya eyokuna ttaamu ey'okubiri mulabe nga muwaayo obubonero obwo ennaku z'omwezi nga tezinaba kuyitawo asatu omwezi guno lwe lunaku olw'enkya nga olwokusatu ennaku z'omwezi nga asatu tutagala obakubiriza mulabe ng'obubonero mubuwaayo mwabeerawo yenna yenna aliawo nga alemereddwa okuwaayo oba olw'ensonga emu oba endala osobola okujja ne CD n'obubonero obwo ku kitongole ku ofiisi zaffe ekyambogo ofiisi ya continuous assessment ojja kusangayo abagenda okukuyamba nyera bangaojjanga ennaku z'omwezi ezinaakuyitawo ez'enkya ennaku z'omwezi asatu.
0: Okay, Jennifer Kalule Mosamba bwe batyo ate omwogezi w'ekitongole kya UNEB ng'ayongera okuwoola bannannyini masomero ate okubanga bawaayo obubonero obw'abaana abasiniya eyokuna nga we beteekerateekera ate okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebigenda okutandika omwezi guno gwennyini nga omwezi ogujja nga gutandise anyongera okujjukiza aba Prestige Margarine bongera okugamba nti gwewena ayetaaga siyaje w'omulembe abagambye nti ye Prestige Margarine era ng'onaawoomesa emigaati alimu ekiriisa ekizimbu mubiri abagenda ku mikolo mu mwene n'amababekeri mu mwene anti akekereza ate ng'omufunamu n'abagoba mayitirivu ogenda mufuna amaduuka ne supermarkets ezikuli okumpi abali mu kikuubo ogenda mufunira ku Chapa General Enterprise opposite ne Nambusu Arcade ate bo aba Hamage Travel Agency bagambye nti batwala abantu mu ggwanga erya Canada ne USA kutadde n'ensi za Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark bagambye nti bagenda kuyambako gw'ayagala ogenda mu ggwanga erya Turkey okusuubula, okulambula, okujjanjabibwa oba okusoma bagenda kuyambako okufunira empapula bagenda nakuyambako okufunira na passport kyebayise passport processing era nga basangibwa ku kizimbe kya Hardware City omwaliro gwakubiri rooms number 212 okulirana akatale akena kasero kati gw'ayagala okumanya ebisingawo we bakyogenda kuba te obakubirako essimu eri noti 75 noti 6685 eri noti 75 noti 6685 beba Hamage Travel Agency bwe batya batwala abantu mu mawanga ag'enjawulo okuli Canada, USA n'ensi eza Schengen akadde kano njagala tugendeko wali eri ku Hotel Africana twegatte ku Haj Ali mu biro atubulire biki ebigenda maaso Haj Ali twaniriza ku mukoto twagala kumanya biki ebigenda maaso awooli
4: Okay, webali nyo, wewe nawe na ulizita chikumi, umusa mkakasenye zika menda palu, FM, kekula, hiyo mtu wabili jo, tulu wanoku hotel Afrikana, wotulio mnako wale ilo, mwonteka teka, ya kore pula, banga fede, avani mingi wa muzanyo kwevi konde, wa muzanyo kino kwa, wa kukupea, wasimanyo wa nesamba kere, zivira mneo kwe chikonde, neenga ufabamu, baine teka teka zivari mwa kusuburo kula manchino, baku wata kubana abato, nadala abo abali miyato nenga baina talanta baba ine bitonde bya byokula banchino bakubebi konde nibasubwa kwera ko batuka jukira nchino Uganda gwaga la senga Uganda lyamanyikirwa nyo nadala mu bigambe bikwatagane bya bidene mu kigambe kikwatagane kye bikonde bujukira ku mulembe gwa mukade wa fe genoidi aminda adanga president yomukubenyigira ko mu bikonde binokula nchi babikuba era na promoting abekonde banji nyo nibasobwa kwera ko batuka era nibatunde gwanga lya se naye omuzanyo kuno gwekone chikuba tefu dilite nga baba mchebe fira yo baba mcheba fayo abana abataba ina talanta za kwezo kube bikonde nga tebafiri wako naye ba president bakuwa president webikonde omukulu muhanji ndina ye abudeyo kula banji nyo baga matia ketubudeyo nitufuna batu kuachirako twagala tukolere wamu okusobola okulaba nti nno tutumbula ebikonde bino abaana abato bano omwana asobole n'okusoma ng'asomera ku kikonde nga bwe kyabeerangawo mu mirembe egyedda nti abaana bangi basomanga basomera ku bikonde si mupiira gwokka nti omwana asobola kusomera ku mupiira gwokka n'asobola okola nti agenda mu maaso omwana asobola okusomera ku bikonde omwana asomera ku misinde abamu basomedde kuyimba ne batulaba nti batumbula ebitonde by'abaana era nga bagamba nti kyekiseera kino kye balimu kyennyini okusobola okulaba nti nno bakwatagana bonna nga abebikonde basobola okulaba nti batwala ebikonde bino maaso nga batandikira ddala ku mijiji emito okuva wansi ate okutuukira ddala waggulu mukulu pulezidenti tukwaniriza kupaala FM koki tukwaniriza kupaala FM
5: nange senso okubeeka ku paala FM nga amanya gange nze kwesitya bumayanja koki w'eggwanga wa ttiimu y'ebikonde.
4: Okay, omuzanyo guno gw'ebikonde abantu abamu bali kibakutwala nga omuzanyo guli awo naye ogambye nti bannayuganda bangi abaana bangi abaabadde wano mu Uganda ne batuusa Uganda eno ku ntikko nga kuba bikonde nga baleese emidaali egy'enjawulo.
5: Omuzanyo gw'ebikonde era gulinga emizanyo emyala gyonna nga walaba omupiira nga walaba basketball nga walaba okudduka n'ebikonde ebyo ebiri lwakuba nti abantu baffe ka abanayuganda bayisana tutwalanga era ekifaananyi kyebagutwalamu naye nga ali ekifaananyi ekyo si kirungi nti abantu bangi abalekera bamegaba olw'ekitone kino so ng'ate ekitone kyabwe bakitusaako ati mu nsi endala olabira ddala ng'ate oluusi kirese ebibala ewaffe ne Uganda nga bw'olaba nti Justin Bioko yava ne Uganda ekitone kyaffe n'akitwala mu America nti yakirepresentinga bulungi nnyo ng'eggwanga bw'olabanga Kasimu Ouma naye yava wano yali mwana wa majenga kadogo nebe yagenda mu America yepresentinga bwe nnyo ku international skill naye ate ffe ne Uganda kitulabamu kyabugagga kyetulina ali tumala kitwalawa bulaaya so naye ng'ebikonde ebiyinga omuzannyo omala gonna gonna nga bwalaba omupiira nti omwana asobola okusamba omupiira nabeezaawo famire ye nga owesi maama bayita kola bulungi teeza kola bulungi school fees wakusikana newali omwana azannya ebikonde oba nasamba omupiira anagyo famire zaabwe ng'abalala mubalabireko amebobo mulawe kuba alani okero nga bajiwe famile zaabwe nga olabala Mayweather ani mama we tebali bantu tebali mu mbeera nnungi during their era naye paka ati mutwani waabwe yaje nazanya ebikonde era kati tosobola kwogera ku families zisukka abiri mu America nga Mayweather family tojogeddeko naye nga yavayirwa ebikonde tewaliwo business nayana gye bakola so nafa ne Uganda osobola okuzaala omwana w'omukama wange nalina training ebikonde n'asoma paka university n'azanya ebikonde n'awaneka abendyayo eggwanga n'ogaga nayagawala.
4: Obuzibu bubaddewa naddala kati nga muba coach obuzibu bubaddewa okulaba nti nno omuzanyo guno ate gutuulibwako nnyo ensimbi z'entono kiki ekibadde kisubire kwatula ku mulembe gwa mini nti ebikonde byaliwa
5: first of all anti ebikonde byava masomero waliwo commissioner omu yaja ebikonde mumasomero anaye ate ekibi ennyonyonyo kyetwafuna nti tyaliwa nsonga lwaki ebikonde byavaamu ti myaka abiri okuva lweyabijja mumasomero titube nga ffe bannabikonde tukitereza ensonga ezo ebikonde bigiri mu masomero tyaliwa nsonga yakireka nga kiri open kwangu mwana ebikonde kati nzenga personalize na somala kuikonde anasoma akusomalisha dynamic ena nasoma angiwete obi yange nga tuwe mkwale vichi nebikonde so nye kati abana wala wabaze baba ku street chiba chafinye mkisate gena kuwachi kuhugu mizibu wako kati wajabu hati nga aina talent nyinga taina chiyabugu mizibu wako oka angaleshi isho chikozechi chisa obeshi chwe nye guanga tiliba funye mwenyo nga wala wa MC ndi nga wala wa ebiko hawa umupira nga wala basketball nti umwana afuna mchitone ane guanga niye mfunamu urusi manager wa company emu urusi accountant urusi manager wa bank alimutera nga aine vitawi
0: okay.
5: Sumeka tibikonde chifebatu jamba sumero kito mtu wakasoma tena aswa kuli bisendi ngano obo mwisamu wa maso
0: okay.
5: So kati mkisonde ya soka sonde yoku vile inchi nye misanyo wale Uganda ati sigundi funding okubamu government urusi vile natu nukwanga funding okubamu government wewele nungi na usuro kuteka regio gemzo nufula kuba sponsor na utambuzo wa muzanyo ni fani mwela angiato na shitegeza na ugena kuwa limited tuchi competitions tuja kufuna masaposa walungu
6: ok katumanga tumaliza tumalize nete katika eno jemukoze yu kulabanti jemtongozo walilo kulabanti musitula evitonde biyaba evitonde biyaba na banona dabali wansi na muta andikila kufai kene yenge na kusumazi kumina musamu
5: kakati tuina amanyika tibikone wina evi wa hivindi anayenge evi wa hivikuru tumane chweta club tumane club na tumane federation tumane federation tuina kati wa promoters ni ba managers so kati ati Uganda tuwe tulakinga kwa ba managers ni ba promoters so then kati tufuna te union union ye tulazi inti ati bitumane tulakinga ati yu biese na vyo inti ye gambe ya promoting ale kubaku grassroot gambe kila abu zino abumuwa wani wa professional boxers beago kufula wali champion ale gina ziku atila ko chitekeleza tuwe ne kwa na kuhindi video chile nda kusuka wana deko wanga chileta nga naita ga union yu kayoka kwangu iswechi ishtoneche chile union yu kwata kumwana umuto ne mu promoting na atuka paka mu professional boxing chitekeleza jaku wanga aliwe love ebe tuwe tu laki nane Uganda tuwe na wandu bae chaba asijizi sababu jirizi tuwe tubaina nenda the incoming union on board one of the serious promoters we have wanga olama nye teka teka ye kwa ganti nundi nyo tuwa noko Ocean Africana
0: wane
5: wako kwa tuwa leyo mwise guzi nenda wala dadawali serious atenze union imadeko na yo being iti nkola nyo nani nkola mo transport nkola mo ne kapu njibaita council investments wa izao bus terminal baaturaga konga transport na atuala oba
0: ok tuyanza nyo haji ali mobilo hali walele ku Hotel Africana nteka teka te za muzanyo gwabikonde na tuyangede wachache na maulile amalala jukila anti government ya vayo nilangira wagina kutanika kugeme sabana okwetolola egwengalio na obrate wa measles campaign yeno owe nteka teka zino zigina kutanika angina kuzomwezi rumu mpaka angina kuzomwezi tano wagina kuzena kutano okufa angina kuzomwezi rumu mpaka angina kuzomwezi isura taratano ngabagema abana okwetolola egwanga lyonna obulwadde owa measles bagena kutandika nokugema abana abali abaina okuva ku myezi mwenda okutuuka ku myaka etaano obulwadde buno owa measles okwetolola egwanga era bacho basabye abazadde okubate nga mbenyigira mu ntekateka eno okulaba ate nga abakkiriza abakugu okuva mu ministry evunanyizibwa kuyobulamu okubeera ate nga bakkiriza abaana bano ate babeere nga babagema so enteekateeka eno etandika lunaku lugenda kubeera lwakuna sabiti eno lunaku lwokuna nnaku z'omwezi lumu etambula eddala okumala ennaku ttaano mpaka ng'ennaku z'omwezi ttaano bwe batyo ng'ate bagema abaana obulwadde obwa measles so abazadde mubeereyo nga mukimanyi ssaawa yonna mujja kuba te mulaba abakugu okuva mu ministry evunaanyizibwa ku byobulamu nga batambula mu nteekateeka eno eya gavumenti ey'okugemesa abaana obulwadde obwa measles era nga egendereddwa omuokubatenga abaana bawerera ddala obukadde musanvu n'ezigwamu be basuubirwa okubeera ate nga bagenda kuba babagema oba nga bagemebwa obulwadde buno obwa measles. Nyongera okujjukiza abahana Islamic Healthcare Center basangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa paka enkadde mwaliro ogwa kusatu okuliraana omuzikiti. Bakutegeezezza nti bakoledde amajaani ag'enjawulo agayitibwa Ashifa gakoleddwa mu miti egy'enjawulo omuli n'omuti ogwa Habat Sauda mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwekakasa nti guwonya endwadde zonna okugyako obukadde n'okufa. Amajaani gano gajjanjaba abagazi wa prostate n'okutangira abatannaba gakola ku baami abanafu mu kisenge gajjanjaba abalina pressure sukaali omugongo oguluma amagulu n'ennyingo era nga bagambye nti ku 5 gyokka ogenda kuba weefunira amajaani gano. Bakola n'amajaani aga albayan agajjanjaba ebika bya ulcers zonna nga balina ne carisma syrup gakola ku ndwadde z'ekiwango abalwadde aba asthma allergy n'ebifuba ebikololwa abagambye nti kettanire. Nabahana Islamic Healthcare Center basangibwa ku Magoba Shopping Mall mwali ogwa kusatu okuliraana n'omuzikiti era nga bagambye osobola bakubirako ku noti 7 noti 2 8 9 9 2 9 7 ne noti 7 7 4 8 6 5 noti 3 okumanya ebisingawo. Fungiza tukole 2 6 akomyewo nate era nga ku mulundi guno bagambye nti jangu tujanjawaze bye tutunda tusensere akatale. Omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama ag'omulimi ssaako n'engeri gy'ofuna mu nkoko ng'ate tozirunze. Byonna bigenda kubeera mu fungiza tukole 2 6 tugenda kubeera okutuke conference hall ebukesa Kinya na Mpindi Nepal FM onako lugenda kuba lwa Sunday nnaku z'omwezi 11 Oktoba 2026. Tiketi za 2 ogenda zisanga wano ku reception ya Pale FM ku AK Islamic Book Center ne ku Infinity Beach Home Echengera. Ate aba AK Islamic Book Center bo bongera okugamba nti kati basangibwa ku City Base Complex edeyayitibwanga Mukwana Kede awalinga Centenary Bank ku luguudo olugenda mu Container Village. Bakutuusaako ebitabo by'Obuyisiraamu byonna gamba ng'ebikozesebwa mu maso Kurani musaizi zonna ebitabo bya hadith ayagala ebitabo bya dua bagambye nti babirina. Baina eddagala lyonna ery'ekiwarabu abatawanyizibwa ulcers mwena muje. Abaana abakyala n'abaami abaagala okwelongosa mu maka baina zi audi ezuunya obulungi obubana obw'enjawulo ssaako ne perfumes ez'ekiwarabu zonna weziri. Basangibwa ku luguudo olugenda ku Container Village ku kizimbe kya City Base Complex edeyayitibwanga Mukwano ewalinga Centenary Bank. Okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 7 noti 1 3 7 4 5 ne noti 7 noti 1 14 8 2 okumanya ebisingawo. Abatasini mu junior school bongera okukolaga omuzadde hali mu bitundu ebyensangi Mayana Maguma Buloba n'ebitundu ebiriranyewo okubaleetera omwana basobole okumubangula essomero ddene boarding basomesa eddiini n'ebyensi eva ku nasare mpaka P7. Abagambye nti abasomesa batendeke we bali ne bamaseeka abakugu babayina era nga okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubirako ku noti 7 noti 2 9 3 4 ne noti 2 9 9 8 9 3 9. Kanso kensi Jehova kabuno katono genda koma one programu ya News Hour nchali akulusu mshatra.
7: Dennis? Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
8: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasala wokufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubaje bulijja. Nemalirira kukozesa nga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
7: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
8: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
9: Kiki Ebula kasira katono dala. Jangu wendi semu tawamiruko wenkulakulana. Achasinzo obunene mu gwanga. Fungisa tukole Wapalo of Africa Radio. Biri abiri mu mukaga. Wali kutuki restaurant. Ebu kisa. Chinyana mpindi ni Pala FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wenu ku Pala FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita kunoti musamvutano biri. Kuminemu. Kuminabiri. Fungisa tukole Wapalo of Africa Radio. Ginekusumwe skuminarumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
10: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
9: Jin Boss. Awakutusa kutukutukwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabi kunsuweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management.
10: Vita. Yewe kumpaji zito. Norwecho. Yeta agechi tongole. Echitegiri nkwata yabala mazi. Mkubata ambuza. Nububuda abuda. Fidaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana la mago mwaka guno ti program za umura za gwada muje ku ofisi za fei e Kampala tusangwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao ira patigire nsonga ya hija.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Program ya nyozawa echa gendera maso nchari kulusum shatra okutusako ibigina maso okwetolola egwanga lyonna ngawe nakutegeeza nakolwaleero webatyo amatikira ga Edward Lokidi Nyabonga Soka ng'omukama omuggya ow'ettolo agagendera ddala maaso waleeri mu lubiri e Karuzika era nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatusedda nga omugenyi omukulu ajabuja maseya nja kuba nteekako oba ntandika obafunirako ku maloboozi ebigenda maaso naye nga beera ng'okimanyi nti omukolo guno gugenda maaso so eranga agwatandise gutambulira ddala bulungi yadde nga abatawanyiziddwa muko ku nkuba kedde okufudemba naye nga gw'omukolo gugendera ddala mu maaso ngenda kuba nkutuusaako byonna byonna ebigenda okubeera ate nga bivaayo mu kkooti olunaku lwaleero omumyuka w'omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform Honorable Muwanga Kivumbi akomezeddwa waleero mu kkooti y'omulamuzi etuula mu bitundu eby'obutambala era nga olunaku lwaleero abadde akomezeddwa okuwulira te okusaba kwe baali bataddeyo nga ekibiina nga ab'ekibiina n'omuntu waabwe okulaba ate nga bateekayo okusaba okweyimirirwa era nga bannakibiina ekya NUP nga bakulembeddwa mwakula nga pulezidenti w'ekibiina John Baptist Nambeshe abawandiisi David Lewis Lubongoya n'abaka ba paalamenti batuuse dda tukitegeddeko nti kyaddaaki bwe batyo kkooti ekkiriza okusaba kwe okw'okweyimirirwa era nga essaawa yonna ono agenda kuba asasula obukadde busatu ez'obuliwo amawulire ago tugenda kuba te tugakutuusaako gye bujja mu maaso naye nga kkooti yo ekyagendera ddala maaso tugenda kuba tubikutuusaako mawulire gaffe agagenda okuba te ngaagaddako nga tuyengeddeyo bwe batyo n'amawulire amawulire gaffe amalala bwe batyo omubaka akiikirira ekitundu kya Mukono South mu paalamenti nga ye Robert Maseruka bwe batyo avuddeyo n'asaba ekikwatako okusobola te okuyingira mu nsonga z'abavubi okusobola te okulaba nga bateekawo amateeka amalungi okusobozesa abantu okukola omulimu gwabwe onoagamba nti abafunye okwemulugunya kungi okuva eri abavubi ab'enjawulo nga bagamba nti ebintu byabwe ebimu biwambiddwa waliwo abamu ku bo abakkirizibwa te okubeera nga bavuba ate abalala ne bagaana kyagambye nti ekyo si kirungi ekikolwa ekyo ng'era bwe batyasabye bekikwatako okusobola te okuyingira mu nsonga z'abavubi bano okulaba ti nga waliwo obwenkanya bonna basobole okuba ti nga bakola omulimu gwabwe ono n'okwogera bino abaddeko mu lukiiko n'abavubi era nga twagala kufunako ku bimu byayogedde
2: regularities that are going to be put in place to help the people because if they are not definite, of course people, those that are law enforcers are going to handle them violently.

0: Okusoma kwa Hadija wasomera, wasomera mchalo.
1: Nasomera mchalo, then secondary nengenda nensomera Masaka. Nalinga nsomera Masaka. Jenna somera paka senior 4. Dadi wange namfaako kataone ntandika obulamu nga nyina bato bange nga balina
0: okusoma. Mwali abaana bameka?
1: Tuli abaana mwenda.
0: Mumama ne tata?
1: Mumama ne tata.
0: Matata teyalina haki ndala?
1: Yalina haki ndala naye nga abaana abalala nga mami yabalina nga sinze mbavunaanyizibwako. Mami wange anzaala. Kati yabana abaana abalala
0: abato. Oli mwana wakumeka mu family?
1: Yenza asooka.
0: First born?
1: Iye. Tibana abaana abalala abato. Nze najjayo abaana basatu.
0: Tata afa nga akulese oli mu kibiina kya kumeka?
1: Nali mu senior 3.
0: Allah namujjulula.
1: Iye.
0: Tata bali bamuyitaani?
1: Tata wange teyali musiraamu.
0: It's okay.
1: Tata wange bali bamuyita Sabit Cornelio. Mama wange yenna mweruka Jacqueline. Mama wange yeddira mutima. Nafe wafe tweddira. Tweddira nkima.
0: Oli munyangole?
1: Yajati.
0: Okay. Tujja kutuuka yeyo kubanda bo mukyala Sigidal, masha Allah.
1: Masha Allah.
0: Obulamu n'obutandika?
1: Nintandika obulamu.
0: Senior 3 tata afudde, oyingira senior 4 toyina tata.
1: Senior 4 nga sina tata.
0: Mm.
1: Era mama wange n'awaddawaddako we nakoma.
0: Mambi meskini.
1: Nga nyina okulabirira ate bana abato.
0: Mu
1: mbeera yonna eyaliwo. Nintandika okutambuza bukyayi, ne nva mu kyayi, ne nfuna omwami n'ankwatako yali atunda mifaliso. Awo enzira mu mifaliso, awo we nali, we mbeera oba we nkolera, waliwo park. Northern bypass. Nga waliwo abakyala abaalinga bayitawo emmotoka. Nga bayita abantu bakkirira mu paaka wansi.
0: Nga bakyala. Gwe olumaze senior 4 otandi onoonyeza omulimu okoze. Otembeya chai. Oli mbalala ovuddewo oyingidde Kampala.
1: Ye nyabo naye yali nsomedde mu kibuga ng'era ekibuga nkimanyi nga dadi wange yali musirikale ng'era tubeera naye.
0: Oli mwana wa mujaasi?
1: Nga ndi mwana wa mujaasi naye.
0: Kati ova otembalala kuyingira Kampala otandika okutunda chai.
1: Tata wange we yafa, obulamu nenda banga mama wange tajja kumaliriza. Nenali nyina obuvumu.
0: Okay.
1: Nenga kati yesawa, mbererewo bato bange. Kulokuba tata wange yangamba, mwana wange nfudde, nenda kufa na ye baganda bo.
0: Tata yafa bulwadde ki?
1: Tata wange banonye obulwadde bwabula. Tata wange yagongo bala.
0: Ewe yafuna stroke, eina pressure. Tuinza kitwalira awo. Kati ovaayo eri embalala oyingira Kampala ojira kwani?
1: Najira ku mukyala bali bamuyita Tina.
0: Omumbejja. Anti Tina.
1: So yo omumbejja. Omumbejja saawa zino ye
0: okay, mama wange ojira ku Tina. Tina omulala. Tina omulala.
1: Nentandika okumuweereza. Kulokuba yali atunda chai na mmere. Ntandika okuweereza mu ka restaurant ke. Kata uwe nava omwami oyo w'emifaliso n'ampita n'angamba jangu otandika onkolereko ko kulokuba sirina mukozi ate ndaba ng'oli hard working.
0: Yakulabanga ng'otembeeya obusowaani bw'emmere. N'akuyita nti kati mu kifo ky'okuzunga n'emmere. Jangu obeere wano mu kifo ekimu. N'otandika.
1: Nentandika okukola ku mifaliso. Nakola bulungi nnyo nga bakasitoma. Ng'ekyamazima nga saalina mpisa mbi kyensobola okugamba.
0: Otyo?
1: Entandika okukola naye nga ndaba bano abakyala abaalinga oku stage nga bayita abantu bakkirira mu paaka. Nembeera nga mpulira nga babayita.
0: Olwo nga muli ludda waawo?
1: Nga awo tuli bweyogerere.
0: Muli bweyogerere. Olaba abakyala otunda mifaliso naye nga waliwo abakyala abayite mmotoka.
1: Abaalinga bayite mmotoka.
0: Mpulira.
1: Naye ng'omwami oyo yalinga nkozesa gwe nalinga nkolera mu dduuka lye. Nga naye ndowooza by that time yali talina mulimu. Kiseera kyatuuka n'abanga yalina okwekolera ku mulimu gwe.
0: Omuntu yakukozesa mu dduuka. Omulimu gwo gwawo.
1: Ogugwe.
0: Yakuwa dduuka nga yetakola mu dduuka.
1: Yeye yalinga taliiwo.
0: Nga akutaddemu omukozi omukolere bizinesi z'okutunda emifaliso naye nga yalina omulimu omulala gwakola. Ekiseera kituuka gw'oli mu mifaliso eri omulimu yakuwandiika gugwawo.
1: Omulimu we gwaggwawo n'atandika okujja n'abeera waawo ku mulimu.
0: Gagoberawo mwenna.
1: Nga nze tubeerawo ffenna.
0: Okay, kankomewo. Katukomawo, nkomawo.
2: Sky, you will make your hopes keep up, bit a telly, you won't regret that all. Get any flavor you want, have fun.

0: si okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds norwecho tobeera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
1: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
2: Right, nkweva zanti webale nyo webalire ddala yona gyosinzira okubanga otombudde kusawo musanvu eda chika makumi ya satu mwenye ziganye sawo musanvu tugenda kitundu cha fichisoka tugenda chitu tambuza paka kusawa mnana ndire mchala Hadija Mirembe mchala omukule mbeze echira tugenda kubanga tumutegera mchala Hadija
3: hindi ya jete
2: omami ya liya kukazesa kumifaliso omulimu erije ya liya kula guwedeo ajia kujo ininga muduka siwa chiri
3: mwechali
2: aha
3: tuwe uyakuma huku mulimo gwe na wanga tacha ina chakula ngani sente zimu wedeko
2: yali akola milimuji
3: aje tisijia kuli mbe milimuji yali akola
2: waito jibanyi
3: nali sijimanyi
2: ora
3: nange nali mukozi nga abantu abalala kisera chatuka na wanga tacha ansasura na yenga nkola nga nyina abaana ab'okulabirira baganda bange nga nyinamu omwana wange nga nyina obuvunanyizibwa
2: awo totubuulidde wazaala otya omwana taata olwafa n'ofuna omusajja omufuna okyasoma wazaala kuzaalako nga tetukutegedde
3: taata wange weyafa awo mukaseera ako nga ngenda kutandika okulabirira baganda bange nagamba nina kusooka kufunayo omwana mugatte mu bano ntandikirawo obulamu
2: Elinya wali wakuita ringa tona sila mukadija.
3: Bani wa mpita Mirembe Judith.
2: Judith. Judith ogantika uzaleyo.
3: Nenzaleyo mwana wangu.
2: Wasala uwe kate wali, te wali batata balala batu kuwa kubiliza kuwa kudabu danti abana tubayambe kuwa basome.
3: Batata bafewe bari nebasenga bafewe bari.
2: Hey.
3: Na yete batu kudabu dako wadi.
2: Unochisala wano ugantika ufumbirwe.
3: Nemu.
2: Wafuna umusaji ango umusimi.
3: Nafuna omusajja nga musimye nenzaala omwana omu era gwe nnina nengattako baganda bange nentandika obulamu
2: omwana omu bananga amenya ddala y'abaana abalala binyuma nno muzadde y'abaana abalala
3: awo nentandika obulamu omwami eyali ankozesa essente nezimuggwako n'abanga takyatusasula nenda banga nkaluubirirwa abaana baganda bange baagala okusoma n'owange omuto waali
2: wazaala mwana ki
3: nazaala mwana wa bulenzi
2: otyo
3: kata awo nenda banga obulamu bukalubye awo nentandika okubeera nga njoyininga abo abakyala abalinga bayita takisi awo nange nga nyumirirawo
2: olongoosulawa ono yakuwa omulimu yakusuza yakuwawo okusula
3: nedda
2: wali osulawa
3: nali mpangisa akazigo nga mbeeramu ne bato bange
2: yali akusasula sente mmeka okumukolera mu mifaliso
3: yali ansasula emitwalo asatu
2: okukola ku dduuka ye
3: kukola ku dduuka lye
2: naye
3: ekiseera kyatuuka sente zange teyazimpa yali esente z'emyezi na
2: nenga mifaliso business oliwo okugamba nti nenga olaba bitambula oba byayite bitambula
3: byalinga bitambula olwedde nze nali mbitunda nga taliiwo ab'emifaliso ne bajja nensuubula nempandiika nga bwe mbiguze era nga bwenyina okukola ki
2: okay
3: nga bwenyina obitunda
2: bwagaana okusasula ne weetegula
3: neŋŋamba nno kati nyina ab'okulabirira sigenda kubeera wano nentandika omulimu gwa takisi nga mpita abantu mu musana kuva ku ssaawa 12 paka sawe mwezi ekiro
2: uwa
3: ewe yogerere balinga bakirira mu paka wansi
2: mukatuba boyogerere kukubo
3: naye nga wansi awo tuyina mu paka ngamba yita nga bakirira mu paka nga nsitula emigugu nga njitwala mu paka ku motoka
2: jwakali
3: ne tujitwala paka ne batike motoka ne jura ne tuyite yokubiri ne paka runaku ne ruziba
2: paka yali yani nga kulika na nyini wayo ya kwa tatenda kuba taxi nga zijja buzi
3: nedda paka eyo weri na kati sawa zino chairmani wafe ye mwami senkubuge saka nga akaseera ako kenajiramu nga ekyamazima ndi mukozi nga n'abaliwo nga mbasinga obukozi ate nga bo bakulu kunsinga
2: ngoyita
3: nga mpitanga gasitula emigugu
2: mpozi muyita mutya vampala wani
3: Ah, northern bypass.

0: weise na mwana busega nga tubayita nga bakkiriranga beka eno wali opa
1: Northern bypass kalere
0: na bay na mwana bwayise kalere weyogerere nga olwo tudda ku bypass tudda busega aba bypass mukirire wansi mupaka na mwana bwayise kalere mukirire mupaka nga bakkirira mupaka nga yejjula nga tubateeka wendala webate
1: nga sasulwa otyo
0: olunaku balinga batuwa breakfast nga batuwa lunch then oregulo nga batusasula emitwalo ebiri kugumu kitundu
1: kalimu no kali kalimu
0: balinga batusasula gumu kitundu awo then nga batuwa lunch ne breakfast
1: okay ng'olaba nti enjawulo weri
0: ng'enjawulo weri nga nsobola okubeezaawo abaana ku lw'okuba abaganda bange balinga mu kisulo
1: nga obasomesa na mu kisulo
0: waka nga sibasobola nga sobola emmere ya buli lunaku
1: naye gwe hadija dudithinga walina ku sente
0: tezaali sente wabula kuba kukkiriza
1: newetika obuvunaanyizibwa
0: kyamazima obuvunaanyizibwa nali mbulina ogw'abaana abasatu abo nga ba kisulo olw'ensonga nti olaba emmere ya buli lunaku n'okuweerayo abaana school fees ne maama wange yanyambangako
1: okay.
0: Kyabeera afunye nga atuweereza nga mpayo ku school fees nga mbakyalira ne tubeerawo
1: olwo nga abaami bakuleseewa kuba oli mukyala mulungi
0: omwami eyali yanzalamu omwana oyo nali naye nga naye tanabakuba ssetu
1: talina kasente
0: nga tanasetulinga kata awo ekiseera kyatuuka netubeera fenna
1: n'omwami n'avaayo embalala najye Kampala
0: teyali wambalala yali
1: wekampala okay.
0: Naye nga olw'okubanga womanyi nti ekiseera yali tannafuna bulungi sente ng'ate naye emyaka ng'era gikyamutawaanya
1: ngaabuuka abo batama ababuuka abuuka bannange
0: awo netubeerawo nensigala nga ndabirira baganda bange naye kyabeera afunyeyo n'aleeta netubeerawo n'omwana waffe netubeerawo netutambuza obulamu nenyingira takisi olwo 2016 just kwali kutandika butandisa obulamu
1: okuyita takisi namuona kalere nozani bypass
0: nsobole okuntegeera nti wendi nsobole okukola omwaka gwonna negunzigwerako nga situdde mu mmotoka awo nenyingira mu takisi nentandika okukola
1: oyingidde takisi
0: nentandika okukola
1: okola kuvuga takisi okola ngani
0: nga kondakita nga nze nsolooza sente
1: ampulira mwe bakyala be twasooka okwewuunya nti basolooza sente basika ekiji
0: nga batusekerera ng'obayitako abakyala ne bagaba ndaba oyo ali mu kijji naye nga n'ekyokulya talina
1: kati yali driver naga nti beera mumotoka eno nsikireko ekiji
0: ekiseera ekyo nga sinaba kumuzaalamu mwana yali tanaba kuba yali akolera awo naye nga alina emirimu emirala gyakola nga tanaba kuba wa takisi
1: baawo
0: yatuuka ekiseera nga omanyi tufune emmotoka tubeere nga tukola fenna
1: nze naawe mpulira ogenda kukola na mwami wo
0: netutandikirawo obulamu
1: emmotoka nemugiwandiisa
0: tugiwandiisa okusomozebwa kubeera
1: mumitendera ki mukukola nobawo sokonireko mukufuna takisi eno tubulireko ku mitendera bwogula takisi ogiwandiisa okwata takisi n'ogitwala ku siteegi okola otya
0: ogendeewo omugagga n'osaba takisi
1: kati oguze iyo nga gwe ogula n'omwami wo
0: obeera ofuna siteegi nga kati nga bwe tubeera bweyogerere n'ogireeta ku paaka notandika okukolerawo
1: nga tolina gwewebuzizaako etabulesi motoka n'ogiyingizaawo
0: anti kati gw'obeera mmemba bw'oba toli mmemba oyita mu mitendera
1: njembadde njagala okutegeerako ekyo
0: olinaku osooka kwewandiisa ku siteegi
1: ojja ku siteegi n'obuuza agikulira noga nti nange njagala kweyinga ku kisinde kya wano
0: ate woosanga wajjudde obeerawo tobeera memba just obeera oleeta motokayo n'okola n'ogenda tobeera memba ng'abalala bye bafuna
1: nti bw'ofuna takisi yogenda ku siteegi obuuze abagikulira obagaye nti nange njagala kutandika kukolera wano obeere memba bakuwa membership card ofuuke okay kiki ekiri mukubeera kiki ekibiri ekyokubeera memba kigasaaki
0: wobeera memba kati nganze Kadija ndi mmemba
1: mupaaka yebweyogerere
0: Northern bypass tuina chetuita katabo kwetuandika taxi zaffe. Chiba kitabo tubera tuandika mu number plate size moto kanti godda kuono godda kuono godda
1: enamba mugabe enamba
0: iye eno wamala okutika ngo mulala jo mulala wamala okutika ngo mulala
1: bomala okubera no wegata mu kibine cyane bakuwa kadi no bera member mwegabe emirimu
0: tuina chetuita waliwo obutabo bwe bagaba katobo obutabo buli rojo okuwandisa sasorayo siringi 10
1: okuandisa motoka
0: buli ruto wao vuze ruto 10 osasura buli ruto 10
1: linda kwa Adija okufuka member bofuka member nga gotandika mirimu jo mu paka wona oyagalira choyagala kukola nga otandika oba kuliko omukulu mweronda mu obukiiko
0: wofuka member paka yebera nabakulembeze
1: aha benjagala
0: abakulembeze Bobe nyini nyini bebe kola mwumurimu ni bakola chats. Kubera kwa chati ezo butabo kubera kwa chati ezo loading. Na ezo chati kwetu jesente zisasure chifoko tukorela. Kwetu jesente zijanje
1: baba. Katugo wafuka memba bakulu ni bakuwe chifo bakuwa chifo chokuli la chifo chifo mupaka.
0: Mupaka tebampa chifo. Wabula ndi memba.
1: Oli memba.
0: Ndi memba.
1: Kato ingiro uto kutandika. Okay, tugende mmasa.
0: Engeri obwetwaze bwebu kuletere echo kyosobola okubeera ne banno.
1: Obwetwaze
0: bwetwaza mu bantu bokora nabo.
1: Okwetwaza. Okay. Tugende mmasa nga omwami agula emmotoka.
0: Omwami nga afune emmotoka. Nga tutandika okukola naye.
1: Obado ganti tichiba changu chakola na misita.
0: Ebisere, noweli baduka. Sere, singa abami ya bobaraba. Inakubanga, oinovu gumi ikiriza. Okola no umami woku mulimu.
1: Kubola babi inji.
0: Binji nyo.
1: Ebi jako waya.
0: Nyo. Ate guna umulimu ogwafe. Mulimwe,
1: ebisomoza
0: binji.
1: Na
0: ina tuke chisera. Nezikiriza nti chechiriwo.
1: Chicho mami chiyakola nga nola vanti chino mbotofu chinomi yengo mchala tuli mu taxi na ye chinomi. Nga kuati lida ba passenger. Ba passengers.
0: Abami bano malawa. Bekweka.
1: Hey.
0: So vado kubango ukola na ye. Na yengo rusi tomanyi. Eligamo vijja. Vijja wuzi. Zena tuke chisela nesu kamweso nyo ukola na ye.
1: Nga chiche chikulete dembele.
0: Ante, it's a very single woman.

0: nkyamu amaso
1: yakubogoleranga bataxi yaomba manyi abatabaina mpisa kondakita ne drive nje kulaba ani mukama wa munne ngatukuli mukama wono nga kondakita nze kusanga kondakita nga chunga driver ateno sanga driver nga chunga kondakita ateno sanga kondakita nga basabaze tabai abaisamu gari no gaya rapi
0: bibinji naye okusomoza kuri side zombi
1: katugende ku chomwami bwalabe ebisomoza
0: buli lw'okola ensobi ng'olina omwami wo n'aboggola gwe muli ogamba yi ono lwaki amboggoledde bwati neweerabire kumanya nti oli ku mulimu
1: si byawaka
0: bwati
1: oleeta biri ebyobufumbo mu mulimu okay
0: naye ng'ate amazima gali nti omulimu gubeera mulimu newaka
1: omulimu byawukana newaka
0: yes tosobola kukola nsobi n'asigala nga akutunuulidde era abeera alina okukambuwala
1: yes otereeza emirimu
0: naye nagenda ntegeera nemanya te tuli ku mulimu nagenda njiga ekyo nemanya tuli ku mulimu bw'aba akambuwadde abeera akambuwadde si buli kaseera nti abeera akambuwadde
1: mukama yewalekuwa okutegeera
0: nakitegeera mu bwangu ate mukama nanyamba nze omwami oyo nkoze naye emyaka egisukka ne musi tuli saawa zino okuva ku 2017 paka kati
1: olina omwami wo
0: nga tukola ffenna ebyokusomozebwa tebisobola kubula muyombagana ne buli omu oluusi n'akubogolera
1: esente tezabatabulamuko mukuzibala wano
0: kubyesente yanneesiga
1: yakwesiga bakwesiga nti zoba osolozeza
0: kyoba omanye drive ono asobola okuvuga naye abeera amanyi kyabeera yavuze
1: aba abala
0: abeera akimanyi
1: wayimiriza nga gwono osukuŋŋanya nga yagatta
0: tasobola kukigatta n'akimanya naye kyabeera avuze driver abeera akimanyi gwosobola okugamba nti kantoleko ebiri kituufu obeera ozitutte naye abeera amanyi kyabeera yavuze agamba okusinziira kino nakino nakino nakino tulina okuba nga tulina sente bweziti lwaki ziri bweziti naye olw'okuba nti nze ekyamazima yanneesiga olw'ensonga nti yalinga nyambako binene ku lw'abaganda bange
1: emmotoka yaleeta sente eziwera
0: yalinga aleeta
1: batugamba takisi tezikola sente takisi mulimu mubi anyway abatera kukigamba batera okugamba nti badriver be batali balungi mu takisi z'abagagga mumuzifunamu abazikolamu driver ne kondakita nti bwetwalira omugagga sente eza takisi omutwalira nyingi ate nooba nga wasse ekintu ekinene ekitwala zino nga te alina okwongerako esente endala lwaki muba mweyisa bwe mutyo
0: tewali muntu asobola kutta mulimu gwe gwakoleramu
1: mukikola
0: ekyuma kiba kifudde ngaekyo era ekyuma nakyo kiringa omuntu
1: temubakkiriza kulyako kasente kano nga bwokaleesa okaleeta naye ate nga waliwo ekifudde nga tekitwala sente zino
0: anti kati era nanyini mmotoka obeera olina kukanika mu mmotoka yo iweewaawo wewali abaami abakikozesa wewali abaami abalya sente z'abakama
1: kitegeeza kyagala mwe bennyini nooba nga weevugira mu mmotoka yo
0: ate tosobola kugigula n'ogyevugira
1: ate balo omwami wo tavuga yiye
0: anti asobola okuvuga yi naye ate tavuga yiye era naye mukozi
1: naye bukozi
0: naye obwesigwa obugumiikiriza bukuwanguza kyensobola okugamba
1: naddala wagumiikiriza nnyo ng'okola n'omwami wo
0: nagumiikiriza nnyo
1: olwensokubogokera neweerabira nti ndi ku mulimu
0: kyasooka kumpisa bubi nnyo naye we namaliriza neŋŋamba naye kaakati omulimu n'ebyewaka bigatta bitya nina kwawula omulimu
1: ekijji wekisikira bbanga ki
0: mami nesaawa zino nkyakola
1: osika kijji
0: yenyabo
1: mu motoka yaani
0: era nsika kijji mu motoka y'omwami wange era ku bweyogerera evuga worofeya
1: oli kondakita kati wetwogerera kati
0: nakati ndi kondakita
1: oba kondakita obumazemu emyaka emeka
0: kuva 2017
1: oli wekka oba muwera abakyala
0: tuli bangi omulimu gwa takisi ekyamazima tugweyunzeemu tuli bangi tulina n'ekibiina tulina omukyala eyatujjayo emabega n'atujjukira nti naffe tulina kubeerawo mukyala oyo yalinga akola naye yakolako obwa kondakita saawa zino wenjogerera

0: Islamic Book Center. Sina chindi, ngulita kunoti musamvu tano bili. Kumi neemu, kumi, kumi na bili. Fungi za...
1: Piero yu. Omanye nzirugaze.
2: Nzirugaze.
1: Hmm.
2: Yento nyeze.
1: Nzirugaze. Nzirugaze soro kubira kumufakedo. Soro kubira kumutigwana.
2: Eh.
1: Ate bila ya chila gala kabika singi nukusingo mutiogo. Na hivyo la nimi la nilajayo. Se parasitic organism.
2: Eh?
1: Ibira nga bila bonora ba... Bwoso bwo kubira ninsekere. Kugwe kweria. Njoka yenyini. Nyenga tisobola ku kuta nyini iyo.
2: Kicho yagalo kujja yo Dr. Lume.
1: Teri wocho gamba. Te bakulimba. NRM yegezako okumira amayembe. Inenvi. NRM imere chiwalata. Kati we imere chiwalata. Bwomira gwe chiwala atavofu se wanja ulo. Iroba gwe yegwe. Obobu wakatiruwa. Uwa NRM. Okusobolo kubuza abuzaba na Uganda. Ntualuwe bie nja ulo bibaleta. So eyo outfit tetukanga. Fetula vanga omuntu alino mpira nga yeri inga ringa na guo. Tetunutunuli la bodeno nga janyenya. Tutunuli ya mpira gwenyini. So alino mpira ye President Museveni. Irago tunuli la. So si... Mutabaniwe tetumutunulira kubanga uyaba agezako kutubuzabuza ono nanyini mpira kutunulira obo kubiri alinu mpira ye mganda wa Mwami Museveni Jerusalem sale mweso bolo kubira ono mbusa amaso kati bo bakola akantu kawe tubuzabuza kati eno mutabani wawe gwebata dewo genanga yeringa lingana mpira. Uluwozenti gugenze ilio maantari reyo. Nemu Museveni, nemu ganda wa Jerusalem sale bebali na obuyinza. Bebali na obuyinza. Tiba kulimba, tewali omulala. Era bwe batwe babwe yagaliza.
2: Oh, nonga tula basala wonyo.
1: Wa, taina byasala okujja konga biba byasaliddwa awalala. Biba byasaliddwa awalala. Kakati chichichi yali asazeewo.
2: Tewauli denebi la gilovi ya umanyiji ya ulusa buwaba wakusala wasinzi la kumukutugwe.
1: Na kolaji, na agamba wagundi itino temugenda butuloki.
2: Eee.
1: Ile yali ya bagamba, tebagenda. Kasoro ya mazemu wa mani. Na hivyo, vionaba vikula, just kusanyu samuntu, alime kuva mumbera kulala muka. Nenga kasoro gumanyi isi musiru. Nesi inga nabade ya techo sani chikozi kubanga ya isiza mpreze Museveni amazo.
2: Ani ya isiza mwamazo?
1: Kasoro.
2: Okwetonda?
1: Hii. Appointing authority ya President Museveni. Ye ya muo bukuru. Haruna kasoro ye. Ye ya muo bukuru. Wa Minister of Foreign Affairs. CCDF.
2: Katijeno wa bagama anti. Bumba mwagara ukuda mwagende ibuwe. Musokenga wange.
1: Nani ya mulimba? Ukusinzira kutekaji.
2: Oli CDF?
1: CDF akolaji. So mama teka agateka u CDF. CDF akolaji mu Foreign Affairs. Yogele yo gundi indala. Agamini Minister wa Health. Tuja kukirizu wa Gena World Health Organization. Kuja kumonda biotia. Nkoko ya vila nga nolu wonzi ede nkoke mpangi, nolu wonzi. Ulumi ufira ya tisa tisa. Nsoro zona. Ntia yocha.
2: Yes.
1: Ngeja area nsoro nizi bimisina. Siteka kemi, sende kakukua tonde kanyumu. Okutuka wakai mabu ya laba nkoko ya vase. Negindo kwa takulu wonzi buwe tungaru nyogoga.
2: Dr. Lume.
1: Mkule mbeze wa maje CDF. Tumwe chitibwa. Okusobola okulembera eggye lya Uganda nga bwe bamuwa. Nesi kulembera Uganda. Uganda erina omukulembeze eyalondebwa kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni. Era yawa ministries. Bano bakola mirimu gya President Museveni.
2: Nanti ntiono na yasala.

0: Gwe musa wala kutula kuntevi ya bili kati hao unga sida ba uba presenter babili. Ba moderator babili. Mungu buza abantu. Kati nkuyambu kutegeza Uganda nti waliwo omukulembeze gwango mu agambi bukubanti ya londi wanala ila. Ila wali. Imwami Museveni. Ila ya government ministry zezo bakolomu ni mungu wa presidenti. Mungiri izi nja ulo.
1: Kankubuze.
0: Onabira minister of finance, onawayo health, onabira foreign affairs.
1: Dr.
0: Teddy Mulala.
1: Dr. Rudum.
0: Yes.
1: Singaba minister babadeba chima inti jenu mhozi vya sara wote bikula. Bandibadeba angu woku etonda.
0: Ani alina ebolue ya mhozi nge mwa obwa minister. Temumala gajajaji. Tewe butunuli na mpira we guli. Ani ya waharu na kasore barua. Mfura minister wa foreign affairs. Ani ajisaini inga.
1: President.
0: Yali huku mudumu kwa mundu. Na CDF wa mtadeko mudumu kwa mundu. Ani yatumi Haruna Kasolo Buturuki. Elaba ani avage ndo kwe karakasa kwa embasi ya Buturuki. Kasolo kwa mulimu gwani. So, bana Uganda mkwate mpanga kuruwonzi mujja kulaba anga lunye mpuka baba fukira mbuta manya baba fukira mbuta manya baba kwatira mbuta manya you must be firm gwe okumbuze chibuzo chino wajia kukubila masiba kugami wajia wachaziza lulumi niengu boziza msango chi Gote kukubuza nzizi za msango chi. Mumbuli nzizi za msango chi. Toi yonge ya kuchilala. Oba manager wa nanyeni wa pala FM ya kubuziza. Oba ufunyima simu gebweru. Gwebuza nzizi za msango chi. Okuchaza muna Uganda. Omukulembeze we chibina. Nawe.
1: Kino kanchize ku saidi ye chibina cha PFF. Nganche sigamia kuritadi kano Dokita Kiza Besigye chifefe. Besigye alimukomera. Na ye jenu aze asinzira kumukutu gwe ogwa exi naga tajia kufuna beiro, tajia kufayo. Nebitu ukirira. Erosi galuga manti ebigambo bya jenu tebikola.
0: Ye mula muzi. Ye mula muzi. Alikaba umulamuzi agane. Alikaba umulamuzi agane. Ilo umulamuzi tuja muko lako. Ilanga butuwa ituwa kakololo uruwaji wali itamaje. Ngetuwa la butuwa zichuwa andiko. Hey, mute kukumanya governance weta ambula. Gustiki nga kumateka agateka u government. Nebutuwa buwete kukutambula. So si unga bwebagali etambule. Ewa mwabulanga abantu wakole chie iju nota guza. Gwe uchino muna fe. Uchikola muturu bachi. Gwe mutaba guze. Baja kutandika noku batiza abana.
1: Ngatesi bafaza.
0: Ngatesi bafaza. Hii. Baja nukutandika kugenda masabu malagule. Ngarizi bali nako mandu wa bali nyako mtuwe. Mwe gende vizi. Hei.
1: Ugambi.
0: Mwuri mtu ateko kukula haa. Echini chate kukula mateka. Toke na kusali la UPFF kutiabu eteko kutambula. Na katono. Ne enara e mtu sobula kujisali la u. Yeso ngaru wacho ina kantuko. Kuhisa piero yu. Fugako. Na haba kalimu. Nabona malindiriza galoza ntibuga naveromu. Kajia kufuna ibiferi. Haa, luachi hii. Ababa pia uyute balimu. Bama lafuna kwa ministani. Bali okaba jeno. Bali nyama guru waviri yeno neri. Nenja kakuka kasanti. Nepreze msepi nibu. Tabi agala. Tabi agala.
1: Epeo kuri nyeno neno.
0: Epeo pia uyute. ngayagala obuyinza
1: Dr. Goro
0: zerulume bayiga
1: eh lulume ogundi President Museveni byapiru yuta byagala
0: tayinza byagala tasobola kubyagala okumanya tasobola kubanga byagala mutawani we bamantani ko mwendo mwendo singambu president bya satu mugumu yakola statement intono ababuya buya tebagoberera bintu bino fe tubigoberera yagamba ku birthday ye jebaga manje yaweze miaka 82 yoka agamba katonda nyembe kutuka ku miaka jina ejirane mwebiri atenge mbera nga chaweereza bulungi nachagala okuweereza kansubiri naweze ekikumi kumi na munana joka njia kubira chikumi jeni tajia kubira chenda mukaga nga kutelendeo ka indicator nje miaka kumi na munana yani bada ayagala okubira uo nga tachari muntebe
1: yes.
0: Kati gwengo gama nti mutabani bamuleta guo watu laba
1: bana bamwendo osinga bote balaba byabufuzi we bitamu
0: bana maso nyete bakola chi
1: ngamuli mune ba minister.

0: Adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pa mkutia musange mufama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya Adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دها الفيلم كل يوم توابدو
3: Katupanjuli le start time uzi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time uzi sola S130. Ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time uzi yo. Chajingo kumare sawa biri. Obina masanyaraze imisana nechiro. Onyumire TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatumubiri. Satellite dish. Okulie mikutuja start time uzi sobabu chikumi heje nyongeza. Kusimati oba special buke. Umulichano za abana, obuzanyo. Kusane rejize mpire jisinga ya amanyi yo kwetu rulensi yo na. Wefu indi start time uzi sola S130 kushirize mtuaru kumina msambu ezi soka. Uro sasude nkumisatu mwiriri muliru naku.
4: Start time solar. Power your life.
5: Umazuku teka trademark yo oba school board nirinya liwachusiza mu butongole mu gazette boba tunaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yino wili kukuyamba lero faba sasanya Uganda Gazette ulipapala la government ulikwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebirala iranga mu mateka company na abantu bali nokulanga ngabayitira mu gazette ngachino kibajika kasobwelufu bwabwe namazima mu byebakola kati ne bintu nga school boards trademarks Didi Policy, Company Notices, ne Special Certificates of Title, Bionari Teke mu Gazette. The Uganda Gazette, efulumi zibabu liwa kutano. Ilango sobulu kujifuna kumutimba gano. Uwaku matabiga UPPC, mkwanga una, ukumanye bisinga uo. Uwaku noti monana noti noti, bili noti tano, tano bili noti. Uwaku WhatsApp, noti musamfu monana sato, muenda emu nya. Sato sato bili, uwati ala kukuchiwanja cha ferero. UPPC, Home of Security Printing.
6: Okay, bajita Pal FM chukumi mumusambu kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo mwebale nyo mwebalire ddala gye musinziro kubanga muwuliriza nze muzukulu wa jjajja Buda Kayongo Hakim ndine Dr. Lulume Baiga muna kibiina kya PFF gwe tuli nayo wano Dr. nga tuwunzika eri ensonga gye tubaddeko bubaka ki bwolina eri ababaka oba abantu abati jukana na hivi sinde binu
7: hivyo nune joke ya kuti jukana hako kati joke njini kamantaro
6: bubaka chibolina
7: kwa gamba mbe unye no kube unya nenga chichavu mtu mtu kumantara we call it opportunism wana chiguanyizi kati wata aniso kufisa Museveni kumaba mula wangu wa mkade nenga mwira videnti yu mkade ayagala kufira kukule mbezi era achari mgezi atunule bintu ebisele wabanga ma President Museveni ya yogele sawa nya kati gwe wa enara emu wa mfisa fisa tomanyi chayagala kati mba kusasira nyo Tumubango cha itowa NRM Erango cha roza antino NRM esoguro kubeira uo na musebe ntali iwo ye chatu sibwatu wachiruwoza elimu kwebio wakula gira antino achari iwo ye msaji omkulu wenka ni dao na akula push ups na wezi kule masebo
6: mbuka
7: ye msaji omkulu okusahi nirengere nomulaba ngata ambula ngabanaba jasi baduka
6: budusi
7: alikula deliberately okulaga ndi achari nechi
6: mbavu
7: ukugiri sawe namba nyasi mwaba ya yugiri dewa 4 hours
6: ngata imidi
7: atenga imidi kusumura kubira unoro uoza antino ja kusugu mbia na hivi sinde vya piero yu na ye akukekaboni na akakulaga ndi mzee akulaga nti wali mwuri angata chiraba guo no manya
6: ee na hii achukuna ze
7: ee kato ja kubira au mzee mbalabu de kaliso liso amanyi ebyo bufuzi ere yasoma mwa Museveni oyo okuva mu mentalities ze abo mbalabula ade Museveni oyo tayagala nyo ku kwaula manyi bwaberanga bano balowoza nti bagenda ku forcing mutabana wa Museveni okugenda mu bintu ebyo na mwa Museveni akyaliwo basaside basasi de kuanga walibu watu ulamu family bante babera u ee te babera u nenga na wewe mitu yamba bubu finger fabali ku opposition kastanjo geri dewa no bitu yamba kuanga kati bubu wana abere ni basi kaske umugua baja kuwa disappointed tuja ba harvesting atenga wa ina hivi nji viva izeri
6: walibu mtu asolo ganti namu wapali kududu ufuganya government namu mwale meriru kubera ubumu
7: teludu kukubera ubumu tute kwa bumuizi agabe vikuwe kwetu ununata ize no ununata ize ligoto wadaba gundi shaka zuru kwele vikuwe kwetu chikuwe kwetu chitoka nga chiri wanumasu ichia nikite nikia jite kawo hon method neka sambela coordinated nga mwina mission yu musa ulo kutuka kuliengede of course akukuba akusinga kuya chokute ulusi tusirituka kati ya bala ni bala uza nti nukubanga tuba wade obuvuna njizibu kutukule mbela ni bala ya namanya amemanye nubwa kasajia fuba ntateba sobala nuku yamba umulabe okuta fe ngele buwachila wa mkulondo kwa guwa abantu abe tesetese kumare banga iranga beba tesetese na abalala ata abantu beko la mwamulimu okuba febya okuba nafuya okuba kakanya nukuba gubambi obufuzi echari chile mimo 7 ata hapa opposition ni wanafe ni wachikoro
6: mission ni wajigusa
7: ni wajigusa oba mkumanya oba mutima mkumanya netima oba mbutamanya wittingly or unwittingly ye ugambo bububele na buo bujega
6: Dr. Lurume enomu PFF joli na yu wali ya wa seketerezi
7: Ned, si teri ya wa sekretarizi. Basi kubanga wa sekretari la, nungulimu kwa fuku sekretari la government. E tufuzo uvibu edi. Gungulimu kwa fuku mkuru ngechibina. Elanga abantu, elanga tuji tema. Pola mpola, abantu bajitege hili. Chatu chitumili dechizibu nyo, nadalafa abata kutemu mundu. Tuali uzantini abantu wanu wako watemu mundu kumali miaka etano. Jari mingi. Nifu kakati umaze miaka jona jone jovu kabwa fe. Okuluwa njise fugabi. Ayani fugabi tuwalida bila unga buchari. Ntiti genda kuloka. Kufira dranga bali musi. Enga tula baine chincheba simie. Nga bava na chomusko. Tegeza abantu yu mumisoso jebi alijituwa wangalidanga. Ntipa nubajia kutuka wanitaka. Bali bajeko. Nga waga banali tuwala wu. Kati ononyo mtu alina eke kumi mchale yutu mlabu. Tuwa gama ni nyanji ya nivajaji kubamu yivanja. Niba wakana. Buli wali akantu kona kona vanke vajia mwenye simbi. Bole vajiziteka u. Nivajia nivavari yao. Tuwa gama ni vila vajia bitu wala. Watu walitaka kuhimili devi vila. Geni wafola be. Chigira mmanja. Atenga vili ambisa abantu bafebe njini. Aba kule mbeze viva itamu. Niba gulika gulika abantu. Niba malawe biafi. Biona. Tuwabila vanga buchari, nsoangaruwachi tuwafungiza nga buchari. Tukamba kwa tutateke wadovozi nga buchari. Bagenda bima launga instete gede. babitwale nenga bwetukubenduru tuli correcting oluvanyuma
6: omuntu omuntu amaze banga nga awulira Dr. Lulume mu byobufuzi Dr. Lulume kati mu kiseera kino omupiira gusambira mu PFF olayinza okwebuuza nti PFF ku ndaba ya mweyobufuzi mulengera gye mulaga oba amanyi gabagwadda
7: twetegeka twetegeka buli kaseera kubeera kwetegeka twali tuvuga emmotoka yaffe nga nkadde kadde naye nga ziri fiat engumu naye yatuuka nekwama nekwama ne battery ne bagijjamu Museveni natwala battery naye nga tetuli mu lugendo tuteeka okutambu netulinnya emmotoka endala kapyata era kakati etambula tugenda mu direction yemu nyebona kitujjako era tujja kubeera nga tusigala tutambula abaana abeera nga tebasobola kudduka banaatambula abatasobole kutambula bajja kwavula abatasobole kwavula bajja kwekulula naye nga tugenda mu direction yemu
6: banna be waleka mu Democratic Party bayinza okutunuulira PFF nga bagamba nti Lulume gye yalaga tebalina lugendo
7: gwalaba balina bogye boogerera tebalina na boogerera bibi bagituga mawu yadde bibiri naateeka wano ku mumiro gwe nze nenvaamu neŋŋana edda abagala okubeera mu kituyu mu kacupa nga baba mawu gye yakola basajja abo babi nnyo mwana wange Hakim basajja abo babi twali tulina ekintu mwe twali twogerera era nga ye veiko gye tukozesa etwala mu buyinza ne bamuwamba nakkiriza obuwambe natwala nekyobusika kati nga tulina okufuna ebibanja awalala kyomukisa omulungi ekibanja kye nafuna mu PFF kyali ekisava nga tekyetaaga kugimusa
6: yes.
7: mwalimu emiti emigumu emivule dipi nga esigadde mu nsogasoga ngaettaka lyetaaga kugimusa nnyo togulanga lukalajje olwettaka erikuze weetaaga ettaka egimu nosaawa nolekamu emiti emikulu notandika ku ttaka egimu nga teweetaaga NPK okabala obukabazi ng'otandika kusima binnya kusiga nsigo
6: kanukiriza nga kubuuze Dr.
7: Lulume
6: olina kyomissi nga kyonna mu Democratic Party
7: sikyalina kyemissinga tewaliwo kyemissinga wadde ensa eza Democratic Party bwe nazikukumba nezitwala mu PFF era abantu bagoberera Lulume gwe bamanyira mu DP n'ensa ze ndoza neyensonga lwaki naawe wano wa Capital Emirundi ebiri nezitwala mu PFF Elias Lukwago ensa ze yayonka mu Democratic Party ba Dr. Samwogerere Bazekweyama Badamian Lubega Bazebaana netuzikukumba netuzitwala mu PFF bobeera ng'oyagala paraya ey'amazima n'obwenkanya balulume ba Elias Lukwago tobabuusa maaso
6: enju bwe yakwata omuliro gwe n'ogidukamu
7: yabuuka ku kasolya sadduka mu nju nadduka mu kifulukwa DP yattibwa Asama Garden eruti mbarara era nagenda mu maziika gaayo nenkakasa nti omwagalwa wange akoze eki
6: agenze
7: naye bwofiirwa kitaawo osula ku malaalo ayinji ovuddeko akasolya tokyalina omwagalwa omuziise eruti nga tuteka okufuna ekibanja ninjo zaaliko
6: ogambye tolina kyowegomba kyosubwa
7: tekikyaliyo teriyo kintu wadde enju bwe banga evuddeko akasoli ebeera nju omusana gukwokya enkuba ekutonya gwe bakulembeza ekibolaba basobola okwaddressinga press conference mu DP mawa aveeri mwenaramu gyali ebikepere najja ku DP headquarters ali eyo atibina siranda secretary general musajja watu eyali alwanyisa Lulume nga alowooza nti no Lulume bw'abeera nga taliiwo olutujja njakubeera nga nsobola okugenda mu ER nate kati ye mau ayagala muntu mulala bali yeyo buli omwaku bamune bikonde mbide abali ne mau ne siranda nga balwanyisa Dr. Lulume kakati buli omu asanga munne gwa ayagala okutta kubanga teyafuna bwa minister n'obwa MOP teyabufuna buli omu ayogerera munne mafuukuli kwegamba Museveni yaloga DP n'agimalamu akawungula
6: ebyo obiwuliranga
7: naye aranatali yanguzi era azibe kubo lino naggulayo dirisa lino katuna yogera nanga duka mizibu wali eri waliwo wosobola
6: okwewogoma
7: obusinziiro wetaga businziiro kati tusinzidde seven tatwagala muhozi tatwagala
6: bwowulira bino ebiriyo okweruma kuno okuliyo mu Democratic Party bikusanyusa
7: sagala kumanya sagala kumanya nze siberanga okukalyonso milo milo kajanja no kubanga yebera nsalwa
6: lulume twagala kumanya
7: nze embera nenga ndi mukama wamponi alla ayinenge ekijjakola mu ebintu tomuzanyisa kama wampo ni wazi jia wabi mteka walunji nene mbaso no mwuri mguo guo ntuma nzono tuma mwebaza Allah subhana wa ta'ala
6: bobanga tuli na chwe gomba mu Democratic Party mwuri na chwe gomba mweni aremu
7: echi bali mudipacha runji musafi ninga tali uo enada emo hiri Eyina kuumbu kukanga chile chizimbe chagwe webaji.
6: Dr. Lulu.
7: So,
6: tosubura kwa
7: mwini angu zimbe nyumba.
6: Tosubura kunga manti tulina chintu che wegomba kuchibine chikutobu yinza.
7: Ntigombe kwa Ntichigena kubeda uluberida. Ochachi we miaka kumi mmasu. Sichiwa. Echo. Chigwa na Museveni. Museveni wabira nga aliwa. Achari wa chijia kuwira nga chicha. Chii mila mila. Ina nga bora bechi enze enze bwichitu. Na inga techiri wa ideologically. Omuntu omu ye ideology. Omuntu omu ye strategy. Kumiaka je. Elama nyingi no ainoglu mibuunji nyo. Aniasa ulo kumaintain inga strategy. Aniasa ulo kumaintain inga ideology. Wa Museveni. Alimedwa ukutani kati ukubala anaba speaker anaba deputy speaker anaba kahindo tafiri anaba sale anaba muhozi anaba luaguogo okay. Au nabona obateka ku podium noga buli omwayo gere vision ya Uganda walwa inzo kugoberera vision Museveni yejalina nenge lichi jakozesa okumanya nobugezi bwalina experience jaso wolo kozi soko buza na Uganda mbuli ingirizo na wagee Uganda manye vyotu kugamba wagende toru manye geja watereza wagende ujo manye wateleza te wali mwaba wina da emu asuula kumufana na wade inch emu bwede beri ingaringa ati wagena kujenu batu sangi nga fetu wete kese buru unji kuranga fetu kozi study kumwemu sepe ni biatu kozi okubasi nga bali kubanga boba bade bagoberera mu gobereri
6: President Museveni kiki kyayinza okukola Dr. Lulume n'okyonyumirizaamu ekiyinza okusobozesa ebibiina by'obufuzi okwegazanya
7: kyasa wolo kukola first of all ye mu mutima gwe okukula mu mutima gwe okwekusa owulira nagamba tikante abantu basobole okwanya basobole okwengejinga ne bannayuganda babategeere bannayuganda basobole okusengejja mu bakulembeze abasobole okutwala eggwanga mu maaso nga ne President Museveni taliibo ate yekuse ntyeje erya UPDF yeyatandika NRA ne bajja wano nezichukachuka yali nelifuka UPDF libereba na yaba na Uganda
6: kagambo kanako ako kwekusa ndabanga katali kalonje obanga laganti ali no muluvu
7: okuwanka wanka okwekusa kubira kwa moyo gu noga byindi dimbiride bakwadde kibbo kyenye mabweki ti nori yake ikifiche mu noga mindala mukoleki
6: mujitwara
7: okukubira kwekusa mu mutima njinebo na aliesa wani namba ejude vifi elasti lekeira nje kubira ngata alide insemba busembi
6: kino chitu kila wako jeno msebeni
7: anzi ya ayagalubu inza haba ilena buo paka kufa kasi ngatatu nulide continuity genda kubira continuity tekso sobola kubira ya mfamile mu awobodi baze biwatandika na vyo Nibiozo biyo watandika na biyo. Legacy

0: Nemugamba nebo ugamba nti oyawule ku bifo ebyo si yoyo. Nenangamba mujjukidde ku bayi yaliko ne imamu waffe. Nengamba alhamdulillah nange nenzijukiza nti wa imamu wabulya.
1: Waimamu na uli anganjari musana ula.
0: Ibanga mfa musana ula anga.
1: Ngate chari haram.
0: Nenga.
1: Okubira imamu musana ula. Onawa muazini.
0: Kwele seka jagwe. Nea unabalize mkadu wa fumulunji shekhe doktoru samaha.
1: Fadila tamufti.
0: Fadila tamufti.
1: Naam.
0: Allah mkumi ya Rabbi.
1: Amin ya Rabbi.
0: Shekhe wa fabalunji shabatu sumisa. Shekhe Abdallah, Shekhe Ismaila, Shekhe Isa Kakembo.
1: Naam.
0: Shekhe Mbolwa. Niwa shekhe wa nabunna. Abatu sumisa tubibaza. Abatu grooming. Abatu kuza tuchali.
1: Naam.
0: Nga wala bechafa ye chunange nebaza mkadu wangi doktori shekhe wa Kenya.
1: Naam.
0: Tiandaba mu kule mbeze nga anchali.
1: Naam.
0: Watula bantu wafuna wa imamu.
1: Naam.
0: Nenzi nafuna kwa amiru musana ula.
1: Allah.
0: Musana yeah. Ula mwako kwa kusatu. Mwako tamu yoku kusatu. Tamu yoku vili. Kutuwa mwaza wangi tamu bili. Tamu yoku vili. Ngendo kudawenti. Yali imamu Allah msasiri. Yali amiru Allah msasiri yafa. Nesi gamati na mugindi ya kunga afudi. Yali achari mulamu. Shekhe mganu wafi. Allah no. Msasiri tuwa mzika chazanga u. Allah mtuweru gulunchi. Na hii. Nange musana ula nampo kwa amiru.
1: Allah
0: hadi makamba hanyawa sahaba abibi bange shekhe Abdul Majid Chimbo wawe shekhe Muhammad Bate ebali abanene mukaddako
1: eh
0: wagamba guno tufuga ngatona bana kwata kulani bichiwe nayo gira tubulire
1: Allah
0: nenga shekhe bukenya ndabiye mu kulembeza rasibo bulembera naye fokula banga mukaddasa kumanga ya tugurumiinga
1: alhamdulillah
0: mutofu chentiro kogere chama nti Allah mshasi yedaba mukusaba zino bayinzo chaga labachiteke ku mbere ya buli jaje ku hudale me kusasula titwasumanga tutusasudde twasuma Qur'ani
1: Allah
0: atimwe mwasanga emirembe givuddewo twatwalinga ku bayi nga sikusoma suma Qur'ani nga buli mwezi tusaininga
1: shahariya
0: nga tusasudde tusaininga kasente kafe nga makanzu gabwiriri bichi atawe nga jukira nze na lyamiru kati olabanga mulaba mwe mufunya olwa tenzi watoto wa kaida dhikru lkhas baada alam
1: dalilun ala ahmiyati lkhas
0: olabanti bonna bafunya olwa amiru abafunya kyenkanawa
1: nani naiwa gwa ino kusembayo
0: nze nyina okusembayo nga mfunda elimu
1: kyekiri sunna
0: mfuna muamu ne mfanye mukhasu amanye bindo bimaze
1: olabanga sheikh kabir
0: sheikh kabir bindo bimabina
1: nebuza sheikh nampita nera kino chonchi mwebaliza
0: sheikh seduja
1: yanga ndi oli muizi mugezi tula sana uyo jukole ekitonde njo kirafuna jaidi jidda bato yangamba
0: atenge bigabe sheikh seduja bitono
1: yanga ndi ekitonde
0: njo ayogira mpola
1: ogina kufuna jaidi jidda naye nange ne
0: nawe ne wekiririza
1: madirira nani bivuddeko nenga araba sheikh Abdullah tatera kuogera araba ngambi nentura Allah nasasira tene nemfuna mu mtazi yali agami stone nyode jaidi jidda
0: Allah namuraga ko ngomzadira
1: kandi so echo cho silitera ilo sheikh Abdullah nera woli yao sandigezi na Madina watu sagi na Madina to ina barua ya sana kandi so sawa Allah belenga amujaza khaira
0: amin ya rabbi ni mkando wa fi
1: amudukumi ono mutukumira
0: marhum sheikh Kasim Mugwanya
1: yafa oyo ne yanshaja anga nyo yansanga nga muziki techiro amenze nabiranga nyo muziki ndi
0: kujukira
1: naye katinga atero kujoba budde aino kunsanga asoma Nata niko kugezo luwarabu wao. Kifa wajata jebu ilmarkas.
0: Yoyo. Yari
1: msaja wa
0: luwarabu. Ama munga wa musa angeno. Mutu kanga shaitwani ni umaru.
1: Chitofu.
0: Kukwengo ina kuhite ribali.
1: Ngatoro.
0: Wango majataja kugaruganda nuku. Dorizungu.
1: Chitofu.
0: Ngabuwa kusanga wati. Atenga wabuniza kuza wadhe.
1: Naam.
0: Siku kiliza bukiliza. Naitu sabala abutukumile.
1: Amin.
0: Ngero kusumbali wanvu. Ate tudeke mbega tuwebazeko ni mkadu wafe Ali Sheikh. Sheikh Mkulu.
1: Naam.
0: Sheikh Kamulegea.
1: Nakaswa.
0: Nakaswa.

0: kuba kitwa vokuja kubayi
1: nene niye kwa na Qur'ani tetwaje janna kaswa
0: nene nakaswa
1: twaje janna kaswa
0: niye bana kaswa
1: era
0: tubibaza sheka mulege yoyo mutufu batugondeze kyalo nokusoma
1: kitofu
0: isimuliali ya mchalo nengo bwangu wetufuna mukusoma tusinga na usubira mu kibuga
1: Allah yego otuga ku markazi ngwego za ntiri mu eri mu chalo
0: eh wallahi tusa chalo chikoma mukubo moyise
1: chalo chikoma mukubo
0: moyise
1: ati sawa basajja bazima markazi
0: era mukade wa Sheikh Najibu Kasango
1: naam
0: kiriza tumubaze ka
1: kibiriti
0: Sheikh Abdurrahman Qasim kibiriti
1: kibiriti achaliyo
0: Sheikh Qasim yaliko newe yali akulane mukadde ne mukadde wafe qadhi we wakiso Sheikh Elias Chigozi era we nakoma kutegera
1: namusanga ke ho imeyo ngaba musindise yokola dawa
0: era yangambe ko mudawa na ninga bali wamune Sheikh Elias Chigozi ne tujja munyo yako
1: inshallah
0: kubanga yali ustaz wa Qur'ani
1: hado mulago siri era bile nyo Sheikh Sheikh Jaafar
0: Sheikh Jaafar simakula
1: si simakula Sheikh Jaafar ali ku Madina sawa
0: Sheikh Jaafar wange ali ku Madina mutegede sawa
1: Oyo Sheikh yanko ila shafa'a ku Ubay nagenda ku Ubay sekabukira nasukana gama naye awono mizi leruga amukiriza nemwe gayirira ama Ubay tari nyangu ya kuyingira
0: muloje okwatwali ngayo ngamuloza free entry
1: Allah
0: come on come all
1: naye jukira ngati season nzide kumajjana kubanga najjanga zize kusashura nese kabukira nagani da tujja mukiriza Sheikh Jaafar Allah musasire yajjana mpolereza nako ila shafa masoga Sheikh wa Kenya
0: Sheikh Jaafar
1: kare aberewo
0: Allah musasire jukira nange nakaswa
1: Arene nakaswa twage rufanga juzu mukaga yatuzikute ngaye azitukwasa kandi so Allah musasire adamu amobura mu burundi
0: nero ero rumba so Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ayina wasumesa bizizo kusabira abashoka
1: naam
0: walladina ja'u min ba'dih
1: Allah
0: kati mwino kusabira walladina sabaqukum
1: kansubire aye yotoji totoji sembesezanga baganda bafe aba arwah Eyo aya bajese mbisa
0: Taise kukube yo
1: mu arwaha zabo enti
0: Taise kukube kuba yiseko
1: wagira mauledi
0: kuba yiseko kusabira aba bashoka mu bayi
1: yombere
0: je kubate
1: kitufu umuntu akusose bukintu
0: abira ne miza
1: nera nzibasa bakande bafa aba ali dini eno ngati tuliwo bituita ba muzeyi na dana abafa mbawe nye chitibo kubanga Allah kumigongo
0: ya kuyaisiza
1: okubanda afikati
0: na tujisanga ho
1: aha
0: gojo kutereze chintu ndio sanze wechiri
1: na
0: okusingo chijja kuntandikwa
1: okujja kuntandikwa ye chizibo
0: ye chizibo
1: saja bage na muchijungu te mayazikali ze bakoranga twako wenkuba twaru mwenjala twakola bitwabona bona nga Yesu subhanallahi alhamdulillah akbar naam ze azkari zawe muchijungu tao
0: maji
1: kadiso twako wenkuba twaru mwenjala twabona bona Yesu subhanallahi alhamdulillah akbar
0: kama Allah sinzira kubino
1: karibu wote batendelezanga kadiso Allah wasasira dalika mablaghu min alilm acho siwa aliba manyina ya at least dini nafitwa Allah yewisi zako ni tujisanga
0: tumeanga tujisanga
1: bwe kadiso Allah basasire bya yabashobako
0: amina ya rabbi
1: hata kirize bakoranga birunje
0: Allah amina ya rabbi
1: naam kati obayise ka obayi ari nyuma niranze obayi yanirabize ibintu binje bya dunia kwana na ingira obayi ngamaze senior 4 nari musambi wa mupira nganira ndi midfielder
0: mupira chikugamba
1: naam
0: Guno gutumanya rugondi.
1: Umupira gwenyine
0: shee. Urfa.
1: Inaliko sebo munana wesomero.
0: Nina kaswa.
1: Sina kaswa.
0: Remember didn't tinga.
1: Ojege.
0: Isimu twali kali gudi.
1: Nina kaswa nari imam. Ojege de. Naye jinasokero kusomera ibutambale iyo.
0: Wa
1: Sheikh Muhammad Chikomeko.
0: Inaliko
1: munana wesomero sebo. Ngakapira nkamanyi burundi.
0: Naye
1: natuka ku Ubayi.
0: Nane jitayambara ngato.
1: Anida
0: ufatu ni urat
1: nga nkusala notura wansi Mamanyika munana wa samba.
0: Take it this way.
1: Ebi kubo mwini no kubango manyo kuba. Zipasi ni zika kumi nemu nemu samba. Na hiyo natuka kuba inatia nyo Qur'an. Najiku watawe ni andi muziki. Tinega na hiyo ndajita andiki dao.
0: Shitofu.
1: Wakutia nyo Qur'an ni nesara kwa mpira. Nentuka anga simanyi munana wa imiri. Anga manyiti ya imiri wakati wa isawi. Nenge watufu simanyi. Unesa azu na simanyi wa. Kati ubayi yande tira ukubanti ebimo yu dunia ambiyeso niwa. Kati so yari jawu nunji.
0: Yari ina sistema. Allah bisa siri wa sumisa bafamu. Wallahi inga siya msumisa kube ilako. Wabula.
1: Kwa kubango manye.
0: Alaikum anfusa.
1: Alaikum anfusa kum. Jitofu.
0: La ya dhuru kum amdalla. Ila tadaitu.
1: Na.
0: Wallahi. Nga wabula bajanga. Balibasi ndika anga yu. Lwa kubasu kumira yeyo. Nese kakunye liya tedao system. Nga siya kumalaga sindikayo. Okuja kubayo teo kumango yise muka sengeja.
1: Kwa ino wane juzu tano. Atengo manyolu warabu.
0: Nyingi juzu tano hizo. Echibuze chaba nga wande kiyawo chimanyike.
1: Neonu kusudiki. Katumanga kati interview zari nga kusudiki aseka mazo gende.
0: Mama mchari bato. Kwa kati fe zari nga wande kia. Kati nge wande kia. Ngo kujobu zi nosanga okwela likiri kwa manga kwa interview.
1: Allah.
0: La ilaha illallah. No kugamba mugambe nti okoze eki? Oise wo. Wallahi buli mutaina tarehe.
1: Allah.
0: Kwanje genda kugundiseka kuya si mugambanga okujokola interview na va kuvira.
1: Kuvira.
0: Nga sami mupira.
1: Ngo samira vira kirabu.
0: Sijao. Nenga nyileyo macheri, nenga nakusuje kumuraja, ani bakusama kabinezi kati nesanga interview ga ya mainali zulukolese ka Jafari yo sahaba wange nyo.
1: Namusaga wa Jafari Tembo.
0: Sioka Jafari Tembo. Na ngamba muonge to ina jolaga. Tula wansi okole interview. Ojezita. Nemugambe chamati va ku training zigolaba. Na ye byensanzi wano. Nasanga wabasajja ba bibu bali ba ine bidevu bikomendo bichinga bagudde bibujo.
1: Allah.
0: Ne ngamba olaba bali bisajja bo. Olo nzira byo kuba kuba kuba wechiwembe.
1: Atolo weddiba.
0: Ze weddiba. Nangamba tula bakubuze ibuzo. Allah mulonji shekhe na mbuzo atefe mmafu na mukisete masango shekhe Atiya. Oyo ali mwarabu yanga tagaga kumanya ruzuru ngende rwarabu Uganda. Ngo yita woneseka bu Kenya shekhe Atiya ali wali nasoka kusiya mu rwarabu. Ne yetu baza shekhe nti ateka omusingi mu butufu nga si abaiti yali komera nti alemedwe dunia agende
1: kitofu
0: wabula ngo
1: mwana yo ingira mu ngo sanide
0: osanide ogenda
1: yo zilinga zibuddo zibuddo zedda
0: aha
1: ngatomala gajihingira
0: mu nakati sabazi ulaba zikawe mpezani tomala gagenda yo bate otso kugenda yo ngo kusoma muntu akulaba ko
1: na era nzendaba nti amasomero go busilamu gandi sigazza akantu ako okusobola liyamiza alkhabitha min atayib
0: wallahi
1: wanga eno eno ilimu nur wa nurullah la yu'ta li 'asi
0: yitagamwa kasenge
1: yitagamwa kasenge jaddara
0: akenje wulo
1: okwe walaba sheikh niga
0: wa
1: sheikh muyai
0: shitofu
1: sheikh ndo sangoli amara sana winenga ye DJ
0: wallahi
1: kati abo webo tibetaga na kuwa shahada abo kasomura mu okubikona kona nga akyasoma yitagamu yimiriza
0: atenga simeriwo
1: eberenge juba ye misiri tomaraga jambara eh juba ye misiri waga miaka 10 okuji kwambaza na kofira kawo
0: nenda kuziba butunda nabula
1: mwasi mwebali aba nera abasingo tutawanya kati banabida
0: bagula kofira
1: abavubuka babugula buguze naye ogenda mu bitabu bya jami atebalimu mubata kharaja tebalimu
0: bagula kofira
1: bagula buko
0: nibakumondeze Kampala
1: kali babwambala ne bijubba byawe byo ne watu sumbu andi basomira Misiri
0: la ilaha illallah Sheikh Ayira barakallahu fik manyi songa zo ate rumuzi nyumira nyo songa zinyumira nyo nti zinyi tuzitandika nazo naye mubamu aba byokwiga bingi nyo eberamu ate era okusoma kuno kulaba lwaki tusoma tarjumati Imam Shafi'i lwaki tusoma kuba imam nga tusoma kitabu ki osoka kutegeera gogenda okusoma ke kitabu mu butuufu laba nga kiwa sirisira nungi ku muntu agenda okusoma okumanya nti iri musiya mu bbanga ennaku zino ba Paulo bano bateekawo olugero bagamba nti oliride ku mukeeka nga mwalimu ne watu kila wao kulira huko mkeka.
1: Zimu kumungero, jasi azali za kukakanya usilamu. Teori ya kumukeka anga mwalimu. Na yu mwalimu tayi ya kumukeka.
0: Watu kila
1: huko. Ado mwalimu weda seka. Angogene wa shekhe, na kusomise nyuku tasatu. No lima half acre. Ochegede. Omwali nga bayizi nenga mwe bapakasi babaseka. Kati nga agenda okwambaza ekitambaala kye bayita ijaza.
0: Nga osoose kusoma bugumiikiriza.
1: Nga olime eka nga kumi.
0: Osoose wonfumbira kulani?
1: Muganda wange. Kati bwe wali mu bwedda.
0: Kivuna kya mba avaayo nga tayidde.
1: Muti yajjanga.
0: Allah wakone. Ustazi Sheikh Bukenya yanyumizaako ku tarehe we. Mwenye musomesa wange ate mukwano gwange. Saba Allah mutukumbire ya Rabbi.
1: Amina.
0: Yanyumizaako ku tarehe we twali na Mina. Nafuna ekyebbeino kye ndaba kye nabafuna kuti mutaafuna nasulako ne Sheikh ennaku zo ndeeza emina nga yeneiba wange ku bulidi bw'emina obumanyo bw'emina obwo obufalisa obwo
1: era nga waliwo haji yaninyirawo ku mutwao sirimwerabira
0: kisoboka
1: obumanyi nga tuli bayizi ijja twajiyingiranga mu bulingi kati ng'onoonya woteeka omutwe noyingira mu bannayuganda haji yante akemi emiguru nenfuluma bufulumia ono haji alaika tamanyi waali
0: Allah msonyi wa msasiri.
1: Amin.
0: Bwana Sheikh, ebyo nembo zingawo tuzisoma. Tezawukana kuna mulamu gwa fogwa lero gwa hadithi.
1: Na.
0: Kubera ndoza hadithi oja zibujira mu banga.
1: Era otunuli.
0: Era che tuli ko ndo topic je tuli ko nti makana tisunna. Echifo hadithi chisina mu dini eno. Tezawuka obosi mu banga.
1: Na. Na basajja abazileta Sheikh. Wasoma tarehe wa Imam al-Bukhari, Imam an-Nasa'i. Aba bayinga bayinanga zirihilati. Nera fomo itabu ya hadith topic number arihlatu fi talab alhadith omusajja navuge kangeze mbalasi wengamia okuva emisiri nga agenda madina nga anonya hadith eji
0: em
1: aragero tuka yonga seka gwagenzo jino onyako nga ali mukulimba sana ngamia
0: naga nachusao
1: ono sijja musoma kuna dayo nenge olugendo lwatambudde
0: rene
1: hadith em Oba ni wamusomesa hadith ya Iraq. Na yagalo jika kasoba ntufu. Na yaga inu muka kasari Basra. Kwa chekende. Kaliso manjada wajada. Wa manzara hasada. Wa man talaba al-ula sahara al-layali. Na. Anyikira afuna. Na siga akulachi.
0: Akungula.
1: Na nonyokuwa wa waguru. Amale bilonga teyebaka. Kaliso hakaza wasola ilaina. Hatha la ilmu hili mweno wetu ya tutuka ko kubasajja abewaayo kubanti bajinonya babirenga bakuma umenu kubanga umma ya fetambuli ya kukala Allah kala rasul naam
0: tuatunulida echifo cha hadithi dini eno era utuwa tutandiso kutambula
1: naam tuwali tuogedeko ku kuyimo bikwatagana ni hadithi za nabi sallallahu alayhi wa sallama nera ekifo kyazo kubanga zijukira omundu oguyise wambuze ekibuzo ku bantu agamba nti nze tombulira mbulira Qur'an yoka
0: Qur'an imala
1: tombulira bya nabi njalo ngambe nti Allah yagamba nera abantu abo netubanukula netulaga nti eyendoza sintu kuba Qur'an teyemalirira wadu sayede Qur'an yetaga sunna okuba nti etegerekeka kubanga ayo jazisa nge singa mu Qur'an gaziri mujmal kati tufasiru ha sunna nga sunna za nabi sallallahu alayhi wa sallam wabi gabi ya nabi wabi kuruwa bi nga bibi nyonyura
0: ibizira mbi kuburonji
1: aha al muradu ibi gende ilu ibiri mu aya Allah subhanahu wa ta'u kusinza chaba gambi wadu sayede ona kulwali yo tugenda kuongerezako biiznillahi ta'ala ekisookera ddala batuuliriza njagala bamanye nti assunnatu wahi mithlu lquran sunna za nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadithi ze omanye ebigambo bino mbajalambize mu luganda n'omuntu omulimi oba tabakh omufumbi naye ategere kyetukola ki kyetuliko ebigambo bya nabbi sallallahu alayhi wa sallama bubaka nga bulaba Qur'ani nti bubaka bwavengeryani Allah subhanahu wa ta'ala wamalo kimanyi ekyo kiregeza ogenda byongera ekitiibwa omanyi nti ono omusajja teyogeranga bwogezi kyasanze okujja kuzalinga directions kuveri Allah subhanahu wa ta'ala
2: ومما يدل على ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى
3: إن هو إلا وحي يوحى
2: إن هو إلا وحي يوحى الله سبحانه وتعالى يا نزه نزه نبيه صلى الله عليه وسلم يتكوز النبي مبيو بها يوغيرا أنت تمروز أنت محمد بها يوغيرا habijja kuagala kwa mutima gwe abantu segedde la yasduru kalamahu anil hawa wala yatakallam li ajli al hawa tabiva kuagala kwa mutima gwe ate tayogera kusinza mutima gwe chegwagala in huwa illa wahyu yuha okujjako nabbi muhammad byayogera sallallahu alayhi wa sallam abu bakka okuveri katonda abantu segedde kadiso echo chitu yambako okubanti ebigambo bino webaganti nabbi yagamba وبيوه تشي
3: اجتيبا
2: وبيوه تشيبا الا قد اوتيت القران ومثله معه نويو القران غنيتي جفاننا بيبغامبو بيانكي كاريو بنو نو بجوريزي وبراغانتي النبي صلى الله عليه وسلم بيايوغيرا وبابوشي
3: بجوريزي
2: بيرا وبكا وكوجاكو وروا باتيرو كوبوزي تشيبوزو انت هل كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي abaffe buli bigambo bya nabbi byayogeranga bwalinga bubaka oba oba tusegedde hal kullu ma kalamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi abaffe buli bigambo bya nabbi byalinga bubaka oba mulimu ebimu nga tibyalinga ki byalinga bubaka naam kati ebigambo bya nabbi tubyawulamu emirundi ebiri mulimu nabbi sallallahu alaihi wasallam byayogera فيما يتعلق بأمر الدين والإبلاغ عن الله تعالى nga yogera ku nsonga za dini nokuba nti ayogera katonda fahadha kulluhu wahyi ma'sum ebyo byonna byamuvaamu nga bikwatagana ku dini oba bikwatagana katonda bwalinga bubaka neera yali ma'sumu mubyo nga tasobola kukolera mu nsobi bikhilafi alkalami almutaalliq biumuri dunya okwa ukanako kubigabu ya yogiranga ngabi kwa tagana nesu ngazo kunsi watadbiri shuuni la ibadi no kubako bintu bya teleza mu bantu nenga byansi obalo segede fahadha yahtamilu al-ijtihad alladhi yusibu wa yukhti kale amanyi baga anti ebyo we bityo byo bilimu ijtihad asobola okuba anti cha yogedde mu byeddunia nga achogedde nga wechiri obanga tachogedde nga wechikola ki nga wechiri kale example omuntu otegeera obulungi ekyo kyenjo kyetukonyeko nabbi sallallahu alayhi wa sallam lumu yali atambula ne sahaba aitibwa ubaidillah Talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu ahadul mubasharina bil janna nabbi bali batambule madina ne sahaba famarra biqaumin ala ruusi an-nakhl nabbi nasanga abasajjanga abalinye wakati waguru w'emiti gy'entende nga balina bye bakolayo faqala ma yasdau haula nabuza abo bakolaki kiki bakola waguru w'entende faqalu yulaqihunahu bali muzi wa kisa nga uraba baka wandaye bakola
3: nako muyembe omulala
2: nagatako omulala
3: jirabaki wa mukwano gwange Haji Juma ebombo Haji Juma tumita basajja bagula yeche bulchala bechiri aunga agula tumbulire
2: bisitu basajja bagula
3: basajja bagula
2: alisma ala almusamma
3: nina genda yo
2: naam
3: ha nenzira baga nga inemi yembe nga jinzi kukupa juko jinko mrubuto
2: Allah
3: nenga jitadeko jiti napa kebiri ni cheke wakana yitadiko bugumikirize naye jyo tejikula
2: tejikula ngajiri
3: eh nabe nkula anto nenda mugamba haji jange katejikula wampajiri ya bubi nage mugumikirisha
2: naam kati abawara buno bayine nkola bajita talqih talqih an-nakhl badira entende nkazi ne baji wakisanechi yaj'aluna dhakara fil untha fayalqah badire enkazi ne bajiteka ensajja ne bajiteka mu nkazi bo abalimi bakikola ki
3: nekyembuza nanguze ku kubakatise ku bangade jo muwarabu entende ezo benji bemba ne entende yange nemba ne ndala nze nsobola kuzaawula oba sisobola kuzaawula
2: nandi ziyina ebika
3: ne talqihi yo muzaawula nti eno nsajja eno nkazi
2: nani kati olaba abalimi hata wane Uganda abalimi asobola okugandira epapa likazi
3: Ewalaji.
2: Ele papa alisajja. Taarifu humbi simaho.
3: Ewalaji.
2: Oboje second. Kadibo bachitunulia ne bachilanga ligenda teka kuli otegena teka. Kuwanga lino sajja lino kazi. Kanabe ntende we bachu.
3: Kubangi ni ntende.
2: Abantu bafuna fibra.
3: Tuli de went ndaba tegenda kuzala kuba simanyo bansajjo bankase.
2: Ali sheke ne chimataringa netaka. Waruo inagenda keye chisasinga bali mentende. Nete zate kako. Kari chila vikando za zibora netaka. Sibuli, no, sibuli, yao, sibuli zi, taka zikorachi. Singa urabe chitoke. Toso achisimba Saudi Arabia mudungu.
3: Walai.
2: Katiso zila vika zibora netaka. Kari abantu abamanye vye dunia ya
3: vyo.
2: Boba vikorachi.
3: Babitegena.
2: Nenga zili mwebika. Akubaba na Uganda tebazaura. Mulimu za ita sukari. Kadifu wanutu singa kulia sukari. Kadisukari zentende singa kubeze alaisi. Binebi womeida womelevi. Ochegede. Chiringa chivako ne supu kwa ichi.
3: Mtu wakutuma haji wanamugame mitualo kumi.
2: Na yazini.
3: Na game kumi. Sagara chisawu. Sagara nsawu.
2: Kadizo zilimu types.
3: Kadise wa ajwa. Tua yangu iza kwa na Uganda nzina muduka.
2: Nzina muduka shekhi.
3: Nzina njine ajwa, njina ambari, njina sukari.
2: Masha Allah.
3: Kuri azaga la muduka endeje wezili. Niza mzamu wali muduka endeje tuwa mseme. Zabati za uda zaidi zaituni.
2: Habantu wawe namba yesi.
3: Binawe.
2: Wawo ndeje mugazi. Ndeje mugazi wanatambula. Wanatambula sebo.
3: Ndeje kumastowa. Binawe wili ajwa.
2: Masha Allah.
3: Taipu ya chikachate ndi suka singa wezili. Ni dagari wa mnabi sallama.
2: Rutabu wa mwina.
3: Rutabu wali. Ni mwina mwontono mwpeke ntono.
2: Heza mwabu zewa singo kulia.
3: Rutabu. Ya wa bei na ye.
2: Kumbanga, intende, bajita tamuru fakhira. Ya executive. Ya mwina visuka
3: lini
2: mwpeke. Ya wakasukeno mwafirika wa Paulo ni wasiburuka.
3: Ate muna gala mbunoji, abambu wa wangali ya kuntele za manje denyo. Kati waliwe zine zi Dubai, zine zibamune sunye kumundi, nebuto. Sangu ringa za ya gali yo. Ilanga agama, ya gali liyo ligino. Nenga ilimu nebuto, ningeri mbuto uchi. Nechi sinzi nadoza kumpangali ya mwangu. Kati ya Dr. Shuaibu. Aha, aine entende zo mwana.
2: Na zigana.
3: Na tazigana.
2: Hali omundu. Namuli yale wangali de kumba warabu. Nange hata wompe bibi bitende bibi ebinge Dubai. Mbiga babugabe. Otegera. Na kwanga obo oli oli de kuntende zenja uro. Otani kaka mo kwa ura. Otegede.
3: Ati so ne biyo konsiwe bityo. Nti wali omuntu fine yaga akulete de fine amuji warenenga. Bamiko amutese butelesi. Ati gwa manyiro gulali fresh. Ne bikajjo. Wamanyiro okulya gowa.
2: Kati ya alese kanaka.
3: Alese muna wakaluwa wa sukari.
2: Kaya nzo kuja mweli nyo.
3: Echitengeza na fitu wako kana nyo. Ngiri, neno. Na mevu, mtu wakwada mevu wa sifu kenega ikawanda.
2: Kari ya mtu ya manjile kakasukari ndiza komu cha ale masaka.
3: Kwa mwada agi kawanda.
2: Tuweza mwaga kawanda. Awangari ya matoke. Katibuwe chito. Kari so entende awarabu bazi wa kisanga. Kati ngabadi ensajja ne baji gatane baji yasi bakwata zi grains zaziba grains pollen grains ndo zaoraba najja na ayiwa wanu na padeze sajja na ayiwa muze chikaze watu bera to bakwata
3: zibandi manyo bajja kubikola bibegata
2: zibo bera obo grains obo ngoraba kasori ngagina te abyale te bibi obo sigo obo ba wakiso
3: la
2: قال فأخبروا بذلك فتركوه. هذا سجني أبغى أن بيعامي أنتي بيمكورة. تسوبي ده أنتي بيجينا فاموا كانوا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نبينا مغنا نونا بسجى. ببي فدك يبيوكوا كساتي. ورتشي جامبوشو. فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. نبينا أنتي إيشو تبغى كورا يو هنگا تبغى غصا أبو بمانجي أنتي بتشفنامو، وبس زوا كيسا زي كورا تزي تيكاكو بتشكولي، فإنني إنما ظننت ظننا، جسنا زي بدين دوزا يانجي، هولي عندوزا بوينت جتوليتا إيري جتوبدكو، Faini inama dhanantu dhanna fala tuakhidhuni bidhann. Temunenya kuchemba ndese nga it's a, like a decision oba kirowozo. Walakin na kanuka kuru nyo. Walakin idha hadathukum anillahi shay'an fakhudhu bihi. Newe mbabuli nange chintu nembaganti chivude kukatonda oba Allah agamba oba Allah chagara bwati fakhudhu bihi mchekwateko fa inni lan akdhiba ala Allah azza wa jalla sisobola kulimbisa katonda aha kali eyo hadithi etuletulo kwa ule bigambo bya nabbi nabi wa mupati meka nti mulimo bigambo bya yogeranga ngabijeri Allah ndibiranga bya dini ngabikwatagana ku dini ebyo bubaka wahyun abantu sege ne atuno bikwatanga wababyogedde mulimo nebirala ngabyalinga bya dunia nera muri waye ndara mu hadithe nenyine yaganti antum a'lam biduniyakum musigalinga mu wakisentendeza mukwange dunia ya mwema basingo jimanya nze ndi musajja simanyi nyo byachi
3: byabulimi
2: simanyi nyo byabulimi simanyi nyo byabulunzi ochegedde kati so chona chemukozinga chitambula antum a'lamu biduniyakum mwema basingo kumanya ebikwatagane dunia yamwe abantu sekedde na nera chokura bila ke kirala awaruwo saba itwa Maurice Maurice kana abdan yali musajja muddo kati nga ina mukyalo wa muita Barira kakati Barira Aisha na mugura mu buddo akireza Barira na banga tachali muzana kati ono Maurice nasigaranga muddo kati kafa anevao jo okwenkano nkano kigeze onafuse mwana wabo bwe anwachali muchi
3: muddo
2: kadi Barira nara banga tachasobola kubira nani tachasobola kubira na Maurice osegede Barira na yagara ba ukane nani
3: ne
2: Maurice kakati sahaba wa Maurice naji wa nabii sallallahu alayhi wasallama namga ya rasulullah ishfa ali ilaiha nsabo gendo mporerezeko osegede nsabo gende mporerezeko musajja omuchara agenda kunova ndozo abandi ibintu byofumbo si byangu shekhe na ngo mulimo abasajja nga awoza ne wagenda ne wagenda ne umuchara go yagara to samara ga gogera bachi bacheta gisa genda wa mufti akutere akabega okora ki kali kandi ya rasulullah ishfa ali ilaiha ya rasulullah ba ko chonjogerera ko iwani ewa umuchara Barira nziliremu nabi sallallahu alaihi wasallam na ita Barira namugamba nti ya Barira ittaqilla wa amsiki alayki zawjuki zawjaki tia Allah sigazibao innahu abu waladaki tata wa bana bote wandi ya ukanyina ye kwango muina mu abachi
3: abana
2: oina mu abana faqalat Barira Barira nagamba ya Rasulullah atamuruni bidhalik ebigambi byo byuri mukogero rimu kundagira osegede kubanga Barira yari agara kunonya
3: bekuba kulagira sikiza
2: washiba kiragira oli mubaka wa Allah sisobola kuwakanya wama yantika anil hawa in huwa illa wahyu yuha nabiganti inama ana ashfa
3: obutufu bantu ni
2: ya mutufu ndi mukorereza musajja wange ndi mukorachi
3: musajja wange mutekereyo kigambo
2: ndi mutekereyo kigambo namuganti obo bolereza sigenda kudingana naye
3: eh
2: singa kibadde kiragira ngonda gida badenge na chikora oro kugondera ne obo gamenti inama anta tashfa nedda sigenda sidda yowani wa mori na ye nabia ganti wadumu ahu
3: namaje gafuruma namaje ganga gaga turukuta
2: wadumu ahu tasiru ala khaddi ngana maziga gakurukuta kutamari ya mogese msajja mukuru nga akaba pake kirevu ekyato bayali agala nyo mukazi we Barira bato bye kuva mu buddu bona bona baddo no muzano no muddu ochegera ndoza kati na binamu tunu ya mumbira na musasira naka ya Abbas wange Abbas ala ta ajab min hubbi Maurice li Barira tuweunya mukwano Maurice gwaine li Barira wa bughdaha iyahu
3: Nobusungu
2: atono waina kubawe. Ona akaba ayagala nagwa mutaka.
3: Ayagala mchara we.
2: Ndona agamba anti tombolina. Obo segede. Kadiso ebigambo bya Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
3: Bwe mberezi mu
2: ezabanga. Oyibanga bikwatagana nga bya dunia. Osegede ndoza. ebyo byo fihi ijtihad achegede nebanga byalinga bikwatagana na sharia mateka ga Allah kuyimiriza wo sharia ya Allah ebyo bigabiri wahyun wa ma'sum mubaka ate ukomyo abantu segede kadiso eche kibuza abantu batero chebuza
3: okay
2: eche manye abantu uliza kati bachitegede
3: kiwalu nina bisalama aina uyogiranga ngo muntu
2: naba aina uyogiranga no muntu naye ateche unyisa taina che yogiranga wadenga chogedde mu muntu
3: bitusaga mu bine byafisha
2: kujya ugalinga mazima ochegede
3: gamusime byamuti ne seka limbanga ne seka muntu abada aina okulimba mu
2: nedda
3: tebyalinga byakulimba
2: nabitya niwe yalinga asaga yasagiranga mazima abantu ochegede ndoza hadithi twajisoma hadithi ya Abdullah ibn Amr mu ngatu kola introduction mu ko hadithi za nabii sallallahu alaihi wasallam kitabatul hadith Abdullah ibn Amr agamba كنت اكتب كل شيء اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نواندي كانغا بوليچوناچي ناوليانغا نبي ايوغيرا nga bulichayogera nchikola chi
3: chiwandika
2: wa uridu hifdhahu nga ichigenderwa changa nchiwandika nga njagala chikwata fanahatni quraish aba quraish ne bangana waqalu taktubu kull shay'in sami'tahu min rasul wa rasulullahi basharun yatakallamu fi ridha wal ghadab
3: Allahu
2: ndi oyogandika bulichonna cho uride mu nabinga ayogera nga ate nabbi muntu yatakallamu fi ridha wal ghadab walu wayogira nga nga munyivu nga ino busungu ngo muntu walu ne wayogira nga ali mu mbera za bulijo qala fa amsaktu nende kila okuandika fa zakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
3: ndinga basajja atayuko mawo
2: naam Nengende wa nabi ni mga antino na wasajja ba yoke dechi nila sicha waandika Fakala uktub
3: Waandika
2: Nabi ni mga anti waandika Fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq wa ashara biyadihi ila famihi Walhadithu rawahu l'imamu Abu Dawud Na mga anti ndaida Allah Teri chifuruma muka mwakano Ukujauga wa mazima Nemba ndi mubusungu Nemba ndi mukusaga Nemba ndi musanyo Wandika Bulicho nechi mfuruma mwakabi la mazima Naam
3: Barakallahu fika pale FM Chumunusambu Kuna zimenda Ikula ili umuntu wa vijo Tuchari muprogramu ya fe Manyo visiramu Luwana ku Luwakubiri Mbani mkande wange Sheikh Hamza Badi Rukaira nga tutunulira ensongezi kwatagana ku hadithi tuli ku kitibwa tuli ku kifo kyebigambi maka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kyetutambulira ko tusaballo kitibwa atunga mifena tuwe kumanya no kutegera tugenda kumbula mukatono nnyo atera tugenda kumawo tuberenga tugenda maso nokusoma kwa fisigaranga ochali ku pal fm assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Kale vi umekyo skipa bitateri wonjigeta tolo geteni flat by you and half

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Good morning, Kampala.
2: Ebintu byogenda okuba ng'omanya ebitambula bigenda maaso mu ggwanga.
1: Amuwulire nga bwebukedde.
3: Ndi wa ddembe losigala mu nju yange.
2: Akyali tekikkirizibwa.
3: Nga lwaki?
2: Era tuwaliyo tugenda olaba ennyumba zeggulawo essaawa nyine tugenda.
3: Omanyi nekyasimba okwewuunyisa. Ate akakufulu wabweru. Osibira wabweru okufulu namunane weebaka.
1: Tukubukenya ebirowoozo okuteesa. Twogerako naawe. Okuse n'okuwa ekibuuzibuuzo ekinyuma. Ekikutandisa olunaku.
2: Mumbejja.
3: Nze ndaba nasesedde okwogera olu Jamaica. Ya football, la football, Jamaica.
2: Mumbejja.
3: Wanna
1: program etuli omukeze buli kumacha Monday to Friday okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa ssatu ez'okumacha mbawuliriza buli kumacha etuli omukeze
4: owange oli otya leero
5: ndi bulungi
4: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
5: lowooza ku bulamu bw'abantu
4: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati
5: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
4: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mumaduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Uli kumacha, bela chitundutundu kuprogram, etulio mukeze. Gawetaba mukanyomero, akalipo kubwongo. Mutukubulize chibuze changwe nyo, naenga cheta agoku dibuamu kwe chikugo. Akalipo kubwongo.
2: Umisaji ya tike vya maguzi ku Friday, na asimbole nsolo ye, na ingira katali. Mukatali na male na kusatu, chokana afluma katali, ila ku Friday, ya chikola atia.
7: Omusajja oyo yatambula olugendo n'awutambulira olunaku mu n'ekitundu ng'ali mu kkubo ng'agenda mu katale n'atuukayo n'amaliza ennaku ssatu mu katale ng'akuŋŋaanya ebintu byeri agenda okugula n'atambulira olunaku mu n'ekitundu okuva mu katale okutuuka ewuwe gye yali agenda ennyabo
3: byayanga bigambe
6: Ako no, kekalipuko obwongo, nanta bwobwomi. Mu program, etuli omugeze, buli kumacha, tokasubwa.
8: Katukwanjulire start time zi sola S130. Ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka, n'okulaba TV. Start time zi sola S130, ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi, ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyajinga okumala essaawa bbiri, obeera n'amasannyalaze emisana n'ekiro, onyumirwe TV, amataala, kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 32, satellite dish, okuli emikutu gya start time ezisoba mu 10 egy'ennyongeza, ku smart oba special bokeh. Muli kyano z'abaana obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna weefunide startime zisola S130 ku shiriza 17 ezisooka olwo osasule 1300 buli lunaku startime solar power your life
9: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
10: Oli wakati mu program
11: manyo busiramu
2: Naam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: Ochali kufala FM chikumisamu kwa zimenda ekula ili mtuwa urijo na kuleru wa kubiria manya Sheikh Hussein Mwangi ni mkadu wange Sheikh Hamza Badri Ukaira. Tutunulida tuli muhadithi tuwa muhadithi era ibigambi maka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tuwe baza muna abaliko mbanji utani kubame njaba na Haji Maawiya Mejali Tafayo
13: fe notuwa tumita raju nasaka na mtu wa dingane nye mikolo jahi jane umra
12: mugodi muhadithi
13: avila raju nasak saji ya mkozi nyo wa
12: mikolo mtu wa tumita alihaji
13: alihaji na inga sebo chochiba chengira Allah subhanahu wa ta'ala kuwa faka ngu dingana ngu dingane nyumba ye
12: wallahi
13: kubanga Allah mtu kwa ya gariza karunji hamukoje semiri mwemirunji
12: Allah basasa.
13: Kateri mulimu murungi kusinga hija.
12: Haji kenyi swaibu.
13: Naam.
12: Ebali yao, haji kenyi swaibu wa mchisinya yao. Era buka sito, utuatu wandika wa gende maka. Ngali ya deti wane teka yade nechi kuminechi.
13: Mwa teka kwa.
12: Mwa teka kwa.
13: Rakubani ila ketuba wawuramu. Ngaba walimu.
12: Tawajifula.
13: Ketuba wawuramu nti, abamu wachifula chinyumo.
12: Hajo nagenda. Ateka tiubadu gambotia.
13: Echo kubidi. Nti oja musa nganga mufamile ye mulimu abatagenda anga waduna kula umra atenga bantu be baku
12: akulisegere
13: nadala wetuga mbaba bantu bo kulisegere omuntu akusikira ngobo fudde nga asika kumaliyo ochegedde aba bantu bakulisegere nnyo muddini
12: emu nanga bantu bagawe mbogedde kuva kulisiti oja kuweka anga mu mwaka buli mambara ziteekawo ngabayo n'abantu nga batano basindika
13: abantu be
12: Alhamdulillah.
13: Kangeze Sheikh Mwongi kati gwe mugagga na ingo li Sheikh.
12: Alhamdulillah.
13: No imamu cheyune no muwasente zimumaru mwaka mulamba. No nya Sheikh Kangeze Sheikh Muhammad Haruna.
12: Sheikh Yahya Kalunji Mustafa.
13: Sheikh Yahya Kalunji no muwadakhal. Umuza seka sente mbegezi kumala. Ndi wukadda atano. Ya chikuranga. Na agenda emisi na wa Layth ibn Sa'ad. Na agenda Madina na wa Imam Malik ibn Anas. Nga wadakhli ya mwaka mulamba.
12: Wallahi
13: sekedi katiri musajja mugagge chokubinga raju nasak
12: ngaka mukozi wa tava mikolo
13: naam naiba munyumya ko ntio nakurumu yali agenda nasanga mochara nga ali echinyonye nga abana ibagenze kuje echinyonye chifuka sasimu
12: astaghfirullah
13: otegedde nga chebagenda okulye waka nechimukwata kunyo sende zo nazi yali etegeso gena nazemak nazi wa family aga sora genda makanga bano bali webati neche unyisa uyaddaye waka abantu bali muhijja nga bamulaba nela buli omuya janga amunyumi yako twakulabi twabadde nawe buli twabadde nawe mina twabadde nawe
12: Allah ibn barak
13: ninga te yagenze kadiso
12: Allah
13: omuntu hijja emulali kako mu bwangazi bweliemu kati si kirungi okuyitiriza naye ate wabirawo bweta
12: tunuri enjuma na bali wansi wano
13: oweta vo wamanyi na dera mu family yo yake achegende
12: bugamba agalize kirunje echo
13: na mulimo bataina milimo gosiba makka achegende nenga abana ba muganda bo bali kubona ku cyaro bakuba misota kandi so abagagga echo ndacho bachitunurire ndi okudingana nnye makka kirunje nayate
12: mwe kubakotoche mbega
13: aha abantu bamwe bana abali okumpi bana nabo mubafeko mubasitule wakiriga guno mwaka sigenda genda sende zemba dendo genda mukanziwe kapita abantu batano
12: eh abukwali waliwo mabade abade tavayo haji musa tumesije ne mubuza haji ngato likulizi naga meseka na dengenda nenga manyinanga bula ko sente ati nga ndaba yagale nnyo ati ngo yone muganda wange naye mwaka guno yangamba agenda maka
13: ne amabaje
12: okutransporting abali nange
13: ngacha ngachija kunyingira
12: naga manezi kati buka bagende
13: mashaallah ni amar rajul ni rakati yoyizo musanga nga Allah mubara mubakoze hijja guno mwa halinga hijja makbula
12: eh
13: ochegire naam kadi so edini ya febwetyo dini yetunuliana abara tewebe teinmu anani ya chovranga yarali kazaka Oli mugagga ne wali abataina kati yo wakuzza kana wo bafuneko sadakati
12: naba funye ku kina Allah chakande
13: na dini takafo tafaje takafo ijtimaiya abantu fenda tisora kuenkana kana muba mu Allah basitura kati bano basitude be basika kubana wali mabega
12: yana evumirira nnyo Allah gwasitude nga tatuna mabega
13: nena kati oyo bwatu shekhe oyo mugagga bwatu nga Allah musitude tatunura mabega oyo abata tegedde chengera Allah chiamua nena nze we mba nsomesa shekhe olusi nasomesa kubagaggabo ndero bagambe chigambo omugagga we Uganda atayingire jananga musilamu ajja kuba tayagana kubanga Uganda yensi jogenda mucharo no omukaddo omutigwa sabuni
12: na kusabira byatayisabiranga
13: vo kukusabira Muskadi nga si musilamu nomu omutigwa sabuni nomu wakilo zo muchere bichi nagamba nti nze ngeri gye nkuze abaana bange babawadde abasilamu
12: wallahi
13: wasegedde obona ye nyina jirako
12: wallahi kitofu
13: naye nga kiki ajiddeko
12: kumutigwa sabuni
13: jasi kutereza kasoli akanyumba yakabateka ino mukuba kali so mugagga mu Uganda oba mu Afrika kubanga Afrika embeera zaamu olusi zifaanagana mu mbeera y'obwafu atakoze sesente ezo kuyingira jana ajja kuba tategedde
12: era shekhe ashrafu doktor mukama wanga shekhe ashrafu mutagubya
13: naam
12: ya gamba yali asomesa ku bagagga be Uganda na gamba bagagga be Uganda basaside nnyo Allah yabateka kutaka ejimu ne yaba mwatera mukyasi mukyalima mu ndungu
13: ngaji chategeza
12: eh jabwadi obugagga ne mubane hurriya muine mirembe ejimu obugagga bwamwe munji nabetoloza abantu bamwenga tibaina sente niyo chano nuza atekola bweru bilala ninga bende bisokirwako abaina okubikuma abasokirwako batabata de kogunde
13: nena ze shekhe nino mugagga gwemanya mugagga nyo aina mu kwano gwange shekhe twasoma naye Madina oshegede Niyo mga gori aina seka, seko ori ya tani kumuwa sende, katana wana kuwako refu jagina umudini. Jasi ayogira biya ya gara. Nga techimu gana muwa bukadevi na seka zikuveremu. Nengo ono guwa ina kuru ganda, katana singa noli hili mga tamuwa wade. Kati abagaga beu njisabe Uganda, anti wate wagariza, nze njoza nchita buta agariza. Alama anti wanaku wanga muliba family. Ndoza chijaduga chisera nga mu meeting mwena mubogora
12: na kulinjira kenga
13: na mu Uganda sheikh
12: Allahu akbar
13: nilanze nagamu kwa ndugu wangu ni mwanti mweso nyiwe kubanga choina cha beyo kusinga byaina wanafa wandugu agendo munaza wagendo musalira ochegede mikoloje dini najja kuba akwetanga muleke ne senteze ochegede ndo yaumul qiyama ja kweta go muolereze huyo li hafidhul qur'an mweso nyowe alima nyomu gasobo mase ne tomo vera vera kwa manyi shekhe fe mwilimu ya hadithi batu somiso buta vera kubantu baina sente nera obuta yingira ku miryango gya bakulembeze Imam Ahmad ibn Hanbal nga ne bamuyita mu lubiri lwa kabaka agenda n'entendeze mu nsawo eh bamuwe mmere nga nasibi waya ganti emmere yabagageri mushubwa tajiria
12: tujja kunyikira
13: sente bazikunganya mu halali ne mu haram ati yali musajja nga rajulun zaatu wara nga yegendeza byateka mu rubuto
12: tujja kunangia kumere jonga
13: de ngagina nentendeze shekhe toli nasibi ari ari abagena kusiburwa rwa mpaka akasere kadu akusiburuka maze alhamdulillah ndi dentendeza obaddo gamba ki kadi hakaza alulama arabaniyun
12: nabunde bali bayino butone nyonga ayino buka pa kufutani
13: habibu manye shekhe abakume dini eno wa Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jamaa Ndusiganga ne kunsi tubogerako
12: Allahu
13: na wetu inokubera tebaina tumanya
12: pare FM tukunshamu nzimenda ekola eri mtu wabuli jomanyi sekaira kuiga ka bintu bingi era lumune mara batu wayo nakulamba ku pali wano
13: ndam
12: tetusola kutusa tumala kwa bingi tuiga atinga binna bicha bitolira mu ilmu mu na Allah tabidi wa bilwa ilmu
13: na
12: shekhu wadu chatu nimiza ku nabi sallallahu alayhi wasallam kuulambu ya wangala mwini basohaba
13: naam
12: nga kisogezi mwa zogira mumbele ya abulichungu
13: naam ensonga ezimu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ezikwataga ne dunia tewalinga bubaka yayogeranga ng'omuntu obakitegedde neera kyobulabanga kuzimu ku nsonga z'ensi yebuzanga ne ku basahaba olaba kuta ule khandak ebalu itagazwatu lahzab lina amanya abiri khandak
12: wa
13: ahzab abasajja begatta abali batali basiramu ebiseera ebyo katugaanye nti abaprotestanti abakristaayo abantu bahindu bonna bekoro begatta balwanyisa omuntu ogu omusiramu osegedde ne bajja nabinawulira nti bajja madina yukira madina yali teritori y'obusiramu yebesi y'obusiramu ate nga ntono ng'abasajja bayinza ojjoonoona osegedde nga omanya ebyentalo nabinaga tukoze tutya abasajja bano olutalo okululwanira ebweru wa Madina ne batayonona byetuzimbye mu Madina ne batasobola kujja eno mu Madina nabigayebuza ku baswahaba juga yali nabi wa Allah nga obubaka busobola okukola ki
12: okuka
13: oganeno yali nsonga ya dunia bintu byakulwana na Salman al-Farisi na waniko omukono
12: msajja mufurusi
13: yali msajja mu ndo bibali sajja ba Iran sawa zino abafurusi bali basajjanga barwanyi nira ze zimu ku empire ezali ezamanye bisere bi kubanga wali Farisi
12: Rome
13: kandi empire yo busiamu ne gata kuno ziba empire satu nga munsi muno tebazi kwata ko sinyango kandi Salman yali asiramu se nga manyo obukodyo we bakozesanga Iran
12: mukuraneri
13: Farisi namga rasulullah tusime binya nenge binye byo ensoro tesora bibuka obochegede nga oline wabanga muvuzi wa nsoro wagezawo kubuka agwa nabina gulechi ekiteso che ne basime binya nira allah yaisiza ko nyoro tarolo
12: kubanga kirozo cha musajja mukuru
13: naam cyari kirozo cha sahaba
12: sin nabbi simba na abana ba khulafa urashidina
13: yamuga bugambi tukoreche
12: tusime
13: tusime binya achegede kaliso mubikwataga ne dunia byali mu ijtihad ama ebikwataga ne dini
12: yate wa ma
13: nasonga za sharia
12: ne guni ne badi
13: naam
12: raba khabab al manziri
13: naam
12: mugamba nti rasulullah wanno magizi goba
13: aha wabo baka nozanti ne basaba babi ya uranga kati
12: ne babi koranga kati ya mugamba ni magizi goba
13: allah yakugambye oba oboshegede kadi nabo babi ya uranga Nila nabi ya ni Musa ingawa ganti maa ya khuruju minu ila hap ya ganti mukamwa muno temufa mu mazima
12: Tiye kulunda zinaga mbe gumelega
13: kula Maika di wanu waseka uchima hindi waseka bata tia Allah Ainzo kuwe ainzo kukere chigambo mugo beri zinamuza na eseka choyo gedecho Chigambo cha nabi oba Allah ya gama
12: Chikuwe matamashuma bitabo
13: Techimuli imbisi Techimu kwa sansonyo kugama anti chigambo cha nabi Jasinga tayagara kuiluzinga chichi
12: Chitiwachi
13: الله هو شجده قد اخذته العزه
12: بالاثم
13: فحسبه جهنم
12: استغفر الله
13: هو شجده
12: اذن الله
13: قد اغيرغيرن شي واچه نذامبي نغا واكيد كان كوري ذامبي نينغا سسوده شي
12: الله
13: نين نبي يارينغا يارينغا مسجانغا نغا موانجلوكوف نغا نينا وري واموزا رسول الله شنو شيرو وزونغا غوي او الله ياكولاغيد نغا وچيبا شيرو وزونغا ان نظن الا ظن Echo chibadde chirozo. Obo chegedde ndozo. Kati chubanga walimu eri hadithi yoku okulakaha. Okuwakisa entende. Yamaliriza ajikayada. Nabagamba atya. Chonna chemba gambe nga chiva ku Allah. Fakhudhu bihi. Mukikole ki?
12: Mukitwalire.
13: Fa inni lan akdhiba ala Allah.
12: Sisobola
13: kulimbisane.
12: Allah.
13: Allah subhanahu wa ta'ala. Kati so... Waduba atumazo chitegere echo. Chona chone chigambo chikujira nga kachivude wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi ya gamba. Nga nsonga za dini. Toto nuri ya niya kugambi. Nti atono we nakasiro. Ono we chibuli. Atono wa Kampala mukadde. Ate mbomuli wafubuka. Ate nedda sebo. Eno dini ya Allah.
12: Terikebio.
13: Terikebio.
12: Mchibu ilanti chivude kunabi.
13: Alhaku makama alayhi dalil. Echiba itamazima. Cheche chintu nga chimiride ko bujuliza. Osegende la na'rifu al-haqqa bir-rijal bal na'rifu ar-rijala bil-haqq. Akagamba ho kakuru nyo Sheikh Hussein. La na'rifu al-haqqa bir-rijal. Amazima tetugategerera ku bantu. Osegende bal na'rifu ar-rijala bil-haqq. Abasajja tubategerana mazima. Chitegeza chichi gambe cho. Chicho chitegedemu.
12: Chene chitegedemu. Tujia gambe tasura kulimba.
13: Aha.
12: Wala wata limbi.
13: Aha.
12: Numayantu ya msajja.
13: Uyo msajja. Wawo chitegede. Kari chige na tegeza achi. Ntiyene na kujide. Ni kala Allah, kala Rasulullah. Allah ya gamba. Mbaka wa Allah ya gamba. Okirize bigambo bye.
12: Na ye nolinde bikolwa bye.
13: Aa, okirize bigambo bye byakugambye. Nga tutunulidde w'ekibuli. We nakasero. Seka wange si seka wange. Wa madhhabu ki Shafi'iyya, Hambali, Abu Hanifa. Nge ebyo byonna biteeka wa?
12: Ebali.
13: Na ye oli wanajja nakugamba nga ye. Wadde Sheikh Mukuru. Ocheke ali ku daala lya mufti. Na kugamba kino tukikola we tuti mu ddiini. Naye nga talese bujulizi. Ne waba mufti tebikikola. Chechitegeza alhaqu maqama alayhi dalil la na'rifu alhaqa birrijal bal na'rifu arrijal bilhaq naam amazima gegaga imiride ko
12: bujulizi
13: naam oli wachiti oli qadi otugambye woti ne woti aha aina dalil
12: chivudde wa chijewa
13: ebyo byogedde obijewa mu kitabo kya Allah ne bigambo bya nabbi Ah mumukole bukozi nze temuka kasandi ndikazi wa mwene dasi.
12: Ebanga limba fugide.
13: Ebanga limba fugide. Ah anedda fite twagala ibyo byotubuli andi banga byotufugide. Rwandi Allah ya gamba. Nabbi yakola ki?
12: Ya gamba.
13: Aha. Nene wona bila qadi. No tatuletira bujulizi. Omwana wa nasali. Kanchogere bwetu. Obo mwana wa primary najja na anti qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
12: Qala rasulullah.
13: Qala rasulullah alayhi wa sallam. Samillaha kul biyabinika wa kul mimma yalika ngamwana muto wangizo hadithi za nasani ngamwana muto ya jogedi tutwala hadithi
12: ugwebintu bisule
13: ngwebintu tubireka kubanga ruachi ebyo bigambo byo fetwagala bya nabi sallallahu alaihi wasallam twagala bya Allah
12: la ilaha
13: illa abantu segendi kati eddini seka tunajikwata wetu tyo tugenda jikuma nera abali jjo ruvanyuma rofe bagenda kusanga Edini ya njini njina biji ya
12: kwa chini. Ngeji chari kwa
13: Aha. Kati abantu bayina okufaayo.